0: minha.
1: Cha e wa tele ti ati ti ati ba ti am am gan ma ya yan de
2: Tamia
1: Ma hina ngia nguru atui katleka akwa nguru ai ngoya hoite
3: yani nguru atui kati twa na kwe ngia ere ndio ka ma nge ha tina tia kave
1: ande
4: kai pino gwe ma kumwe gota nga ti ma nguru mtui ma tisha ko gya ma kwa go ti tra ka go
3: ya tu ya ka kwe ngia ite mam ndio ka nguru ma ko chi anga ko a to

0: Gunguma ngai meka seba ki gangangi XKFM mwana kau yangi akam ti kawisi sewa vayungi kam bongon. Ngau kaka yang aka masiko ki ti kwa yin ka akama ngule genka giganga ti angule ka unke departamenta ngach ukawa banalansi saka Stephen Van Niel meka ka e yake on yata ki nintak persindi ki Malawi kao ke Peter Maris Berkuna i gya kalangi Kula kanu sinta sit Africa i kwa kongkai gigiam. Ya chigigi taku ke Malawi kong yin kula kanu hun mika ngana kwa pasporti yang kuke tam. Eno wage pirimiti ki kam aya derta ke bait berakin aya chikuna sigigi taku ke wana. Ta ngui ngame kaku ke kao e naba ke kau ngame tene ne kuke kao ke igia ngule ngka Faniel mekage takuke i atu o hunka e sika akankwa ikuna kakama ngule ngui katia ngule ngui si tui kama kwe masiko o hun masiko ankupanga. Ngausingi yi hewa Demokratisi Republik ya nga Kongo wa gita ngutake ulaka nga ibola kwega dhe gita ki kakanta uku wa Deisenden. Tibo Nortin Firin Faifta Meka Tikwa Kuke Kaon Kika Ngdigi Takuke Neuga Eki Kamba Ngadriwa Kwa Ege Kwa Sakwe Trigi Eki Tikwa Yenge Kagaya Yinguli Kika Ngka Gigi He Daba Ke Yi Kekrim He Gesin Ngana Kwa Nguyen Aya Akhtin Kama Daba Mako Kika Kika Ngwe Vika Gaki Angi Kaonge Hangbe Aya Kamba Kuna Kwa e sigdige tutia ke kika Da ya hege ying tuma ya ke tikwa e honor tin sieba Meka sogo sing sige o ke tipangi kao Ying kwa gya kula ina wake ying kwa kwasa De igde gya kamba ngin Ngau singgita ngdagika eka kwan kwa Kao aga konda tenene utro da a tuhige ka antikwa gisi ya sogo sing wii Dwe veke aglaki ange kaungu ke saba tuti ke kika Yin kwa gya kamsin kae plesu nkwa kwa kwa ki tocha huwa meka gita ngdake maholi plesu tenene u atam keka nghe bongo ka ewa randi tama ka awana kang. Yin kwa gisin luzu ena wake tocha singita ngdake konda singa nga plesu ke petroli meka gde akluwa tuwe randi nyenta ka kanghawa. Ta plesu angwa diesel wa fir randi katikla ke sibe ninta ka kanghawa. Plesu a nghewa maholi ansikwa kale tutuka gala meka 5% ya nghawa. Ta nakam tanwa chikligi takuke kluwa drin simenta ka dola kikawa ya ansikwa aga. Nga utlaka ya nghikama kwe chika e chikwa maike mgoso ke plesu kwa nkwa efficient glupu wa. David Ruoti Gita kuke chitwa kaisi tuta atisa kama kwe Ministra nga bongo wake dochang aga gige ka klitwi Ege kang he bongo kanga belastanga Gige e ngui ngamiang kuke kaun ka kuke gamikwa Ruoti meka gita akala tuka ke dochang sing meka ngui ngamiang ang chwa chigbe Katene ni atam uge kang maholi plesu e chigbe ke bongo kanga randi Toto ege he awana ukan ay fasin ke bola ko ngay yang wa Lionel Messi ke Argentina megawa ang aga ngkakao ya nghe ngulina ngulin aga kopo bola ang ikwa gya wana kwe ya ke nghong u ya achtin ke ka nghe ya ku ya ke gala chika ang tuwa kale gya kanung ya mega chika ang ikwa kale gya Argentina ya ke o teike wana ke Western Reggae ke Arlington ke Texas kunam ye ngong u ke ka deiti a i marusla closer dwe ka ku ke a kama ko ka kanu ke yin ku ke chan ala bola ya chik ke gmi kaun ya Messi ya nghe duma ka wa ne khen der ta ka khwa kham ta chik de ya hege Cristiano Ronaldo ya nga Portugal wa wang kao hui ntano wa dege ka kuke kopo bola nga ngule na ngule wa ya sezin Argentina wangwenya ying te kopo ya ta yig dege ta ke kagawa Austin regi ke tuwe nolo ke ka nghe sika dege ga kuke ntren nga siga e akha ke gangge XKFM khumko tenene dibi tek digita san mwi
1: tsame tekite mono siebe amta ko se 500 nge kara kwa XKFM kino mbambara go qeqete na khoma na garado ano boritewe qi sarati yafta kapunda o a khuntweni ya qna taghono motito a kewo to a departement de benelance saka ke Stephen Van Nel a ka dukwano ncigcesi ga gama mote no 90% de saisi Malawi khwena cha am Peter Maritzburg Jesus ke tie ko qayete ke anki hambe chem dimba para a ana adoromate a mti ana South Africa si oiki data khama a ka dukwano Malawi kwena ncina ke hambere timba para a tuna di passporti a se ko ai khwane no tuna di permette ta maderta kha e khaiti hi a bait brega su o a bodai ka o kitama a kingie pa kha no ana moite kwano nta kha se ya ko ngwe sai se ngie khunu tuna ta makuri a nta ya kana kwa ya tinta Vanel a ka dukwano ncesika moiko ka oji kauni sa khangwara taiko khomka dino ke hem tui khame ngwe ka tema moko veta siti kwa kha twa ka tema ta manda ko han kuna Democratic Republic of Congo e a a ka to kwa kha no ngces ka jwanga si Ebola he khana mo to kwa no se susana ko decent ka sikara kwata ta o di 204 and 50 ka khwe a nge jwanga sika Jwanga ya moko twas na tikam ka ya moko te ku tkhara ku kung khata kha kamba si dri kara nga go iti he a ke khuna kya ko kungo a sie ko se kare tin ya tin ki 18 kuri ngwe sorry 18 ngwe la to tswe ga suwe an o tinge ni ejiki ki kwa na a he sie ko hongbe kamba si ki siko a jwanga ya go iti ae akame ka jama ko te ti honar tin siebe khwena ake ha kuri amna ta khono cho ja khwena no ana ku te kuna tuna akambaski manda ko an khwena aka to kwano ngces ka khana ana chwe de vesi ma ko khwe an o ti ta khana swe go ta khana aka to kwano an ja ten kuno kuri na ta nge ti ejiki te ku kwere ti ngo khana se saive ngjwanga ha ata khuwa ana kwa ye kwe a ka tukwano houti jika a klo ngui a yama kote kukwewe sansa kwa na he ngui ye di ku a takhono randi ata kumot are wata centrale energy funds kwe na a ka tukwano ngkwesika paro a mungko petro di a khanamiye tukwano dwe rand nyekhen din saise ye kwewe sana tita takhono paro a diesel di a khaita maga 497 saise qabesana go paro komino brenri wali cda soma si 5% saise qabesana go no qie ukacem ka teko akidrien 70 dollar saise ton kwiti o a ikinoma ki ha a efficient group ta teko ki dave root a kat kwan Kweska nkwae ngata iye gwe maa ko saisi susana gureta. Ministeri asere di a aki haa a hautu jingduye di ko a susana suye ti a mwitu kwana aki ngu kham anija muu kukasa tinu asota sana ti buruji balaste ngisiri su anista nge ti ngluwejiki kweji a ngu kwekwe katati. Ruti anga atukwano kweka kwa hui taseko hautu jinguye di nguku ankama ngu ngue kwa ki nyamako teko kwewe santa ngesi nguye di ku atakono arandi heta o chinja sana kha tegu no Boris ukhiri oe wukuri ane borasue laino mesi Argentina si ma ama nyamka wukuri kwa ma khamdi a akhtindi Goka a goka rakwatima nguna un a kaye ko kopi an iye tesiki tako khamdi tsona a se se gara kara kwatama nema kauni sa kha te khamati khama Argentina so wokuri si te tinki Western Rockies ke Ellington Texas ki khama a tsone si kharati go kaji ei date na o Miroslav Klose a de krahi a ama sitruo khati Messi ngema usika nyekhender ta ka kuri kha Messi go khama ko ka kha Cristiano Ronaldo Portugal kom seta nyam ka wokuri ko tsangcha sesi oroga muna ngwa ayete kopi wokuri e boradi a wokuri tetsa Argentina nqese ka nqaisa no wokuri na ta ha kwana khana wina kwa hi kopi a nqese o ke khana moite kwano ka wokuri tete a 2-0 sika Western Rake a winati taku tsuo ko kya wo khata a go kudango sika sie khata Adate ya hante ubore akhiri khiri ngono khawana te bore akhiri kamno XKFM ski tekisa nyen.

0: Tsame teke ah ire kamoha exka FM sikino te bori he ati sarati yafta kapunda. Madanga komisi he kasue a nukoma he a waka he a wote ngo khana teke zate wata khate ye ka atati te masimo supie gwe khamango sombere e kha ngo kha supie kontrata. Khateka ngema jawoko tehi sesa jawji a ikoreleni si o metropolise ki no ama kwa ite ngo amasye kumusupije kha kwa kama amasite kuswe gwe ngendiro ngwaji umboro ngasi kumwa hiye no aki haa polisa a hautuji a kutuwoko atamati o khata ngendiro ngwaji muite kwa no Rosebank Johannesburg ki siko kwe anakuteko kwe di aye kich a hita khateka ngama kham tham kham garna tinki wa kara tin si kham kamate kham musupie ngo ngiao san kara ngo khama hita kamate kwana ake khama at kwa no mutitu ka jawo ko kwe ati o kha no o di polisa ke metro si uski jawo ko kwe tamati amboronga si uk amsikita Tony Padi, Musiu, Police Commissaris, Sikite, Kokwe Art, Tebelo, Mosekile, Waka, De South Africa, Gitin, Kwena, Ina, Moko, Kanadi, De, At Esika, Wanaveta, Inteta, Kwete, Dertaha, Uniki, Inte, Tue, Goki. Masakile ngema bori nga kunseta khamka kwa ting kamsika khama ha kha aki ngwa ma polisa komisare sim Feroz Katsali amseta aki kai kujite kuwa tinata ngwarata eika kwe jitire ta nge e si khiri oka kwe kara kwa tihe tia organisa siji tako miete omba pera na kha kha mwaka kwa kuyahin kwe na nungwe a kwa rakotang. Masakile angkatu kwa nu aki hambe khana huwa magwesi chua kwe a mutitu a uruhu tako kamate kwa hii tako te a wana nako kaki teko wana nako tuitue teta. Kama kuu ama angkatu khasi ise ngichiri kake jao kai kote jita maha mborunga kha kwa nae aki hambe cha kumkumdi kunya a au au karakote hunka tu ahojika. Premiri a KwaZulu Natal si di Atame Ntuli khamkhumkawe a Swede si Malawi si umanda kwena wotewe kresika tia besa ji a tako kyaro yo khana umu kwena a ya guye ko kyare katweta. Deisen de ko kwena aye kre kwa tin Malawi ya kwena derbandi ki tinki aki ana omba paraji nyamu kwe tia tinko chaka kaya tingo ana kusana ko Malawi ka kyare ta. Malawi ya manda kuhan kwena nkwezi ka waka tisingu khana akhao kai tinu ngu khana ngan kwena kiare kata ti tin deise ni Malawi ya kwena. Boris ukhiri ohe, chuchu a Britania ka ngakama ngan ejiki se a karakwata guru o a mua kuka honka kwena si kie ngevyeke siki nyama kukawuni sakha ngam yuni ngwem ki chi. Chuchuwa guta uusiki guru o amoko anka kwenkwena kaya anka tesi kankawuni saha chuchuwa ateko hisana gwe hise chuchuwa ditanga a vestalaka anim iropa sim a kwe kungye gutama tako engase kanal alimja kumwa gwe mukama amoko nkwena anka tukwano chuchuwa siye gwe nyekhenderta grade celsius ka tako ngevyeke se kao te kwa kha mukama aka kwenkwena aka te khasi ake reko te chuchuwa tamatana gwe nyum yuni mki 35.6 grade ak ee 19.75 ka hisana hikwa takono khabana kha 19.67 taika siye hikwa kata yuni mki chuchuwa ditan amu ite kwa khano akhan siye ko kouto kumuwa hikwa no maybe teko siyeng an chuchuwa fefendertak kuma iyan kharade ka siyehi. Ahek an tewkwe mwete kwa no kaitama Britannia ki hisa na hivehe no Yuli 2020 na khaska fiertak kuma 3 kharade ka chuchuwa siyehi tamoyi. ada te ya ha te bore khir khir ngon khawana te bore komsen tin ire qanno xk fm ski
1: kha kha ba fai fi ke kanwa a kha ke xk fm ngona kha wa vayung ke kam bungon mantlanga komisi ta ya khokwe ngang digita sa khangcha kha o ya ngwa kha wa ke kang ya chigdesi akopla kha grawala ya kha sa chiga nghe ya khangkon Kangkakao ka ya ang megawa inspektir ya ang kwa ke pangaka ikulureni metropolisa wa atas ya kalatu ya ke chaka ang ke wangumga ke trafiki chikwa ma kao sang sikugeng ngaba ya de akang. Ngumga ang mega Rosebank ke Johannesburg kuna ke kwa ang hewa sibi ching siuge chan. Kang takaw yang aka wa meka ya kanu yang ake wa ya kangkwi ya gigi taku gitisa o siyo gam panggulan lagang kao ka sisin ke ka ng katenini ang kus ngang wa ngaw kakangu yang a metropolisa wa heke gya laka ng aga kalan. Ngulingang ke polisa kumisarisi ya ng hiwang hakang tepelo Musukili mega kitisa South Africa ya chikwa ngikwa ngika chikwa ge singgi ka wantula ke kamya ngheya twetwe ke derta ke union Musukili mega ke okwinga wa ngumka usungki ka nghe police commissary si yanka o jili jingwingu si feroska selia chigge ku ke on ya ka nghe si chu ayunga kwa chikwa ke wole titi ngi ka organisasi gge ku ke tisang chikwa yinga ekula khanu e gya ngolinga nga ya ngolinga Musukili mega gge ta ku ke kula Masiko kao yin nguwangu anghuna masiko ka kamsinka ngao si tenene tiki gigat e kakutwe tuwe ngawan. Ya gigi taku ke ngao ka nghe ngana kwa kasant e ke ku ka tuwe tuwe ngawa si tuwa tiki gigi ka anu anghuna ka tiki tuwa tuwe tuwe ngawa ka giga dhengao kakwe yi gesin. Premier ya ngakwa Zulu Natal wa Tammy Mtuli geta tuda ali kama kwika e Malawi inga wa singtua kwa besa kaya kaisi ka ati ngui jitwa ka si kwa diwi wa ingolin. Jitwa kaisi ya Malawi kao hegea derban kuna ikula kano mega i gesin kuge diwi ka uwa ingole ki Malawi. Malawi nga wa singketisa kwasa kansi kwasa nga wa yin wale diwi yi jitwa 18 days ndi yinga Malawi kao wi ke ingolin. Ehi fasin. Britania mega geta an ngake ngole tukda kwi kama kuya yi ke ngoya nga yunin. Ngole ngke yin kwa gya kamsing ngole mana kakaka kwi kwa gita ngdagika tuta kwi kama kwe ke gani ka ngakam ngawsi gani kuna ki Europa e chike Inglisi yi kanal kunan. Da yin kwa gya kamsing agita kukye khrade nekhen derta selsi meka agya vikya da kam kuna kwin yin gya kamsing kake ka tuta kwi kama kwe ki kanta nwa galakawan kewa nekhen tin 7 5 ta ke 5 derta kuma 6 grada si ke kamsin e kretene ne dibi e tig duke ne rentin 16 17 ta nyo ya nga yuni meka ngole thoda ka kwi kama kwi ke ate tig de mei kang sa kamsin nga ba 5 derta kuma yen grada kang ka ke kuwa ta kwi kang ki Britania kuna nyo ang kya yuli ke 2020 ka duke kuwa 4 kuma 3 Khrade ka isi kuki khamsing nga waka nga si ka igdi tina ke gandang ke XKFM khamko tanene divita sa ngayon.

0: kamete ke 10 ire qamogo x ka fm sikino teo bore a tsarati yafta kapunda minister police da aka tkhwanu khana qeska nyamako qeunisa kha jawo qaye kuteko south africa so o amisiseta dako mbungan dina ango khana ngwarata eko qeu kwana nke khana komatenu nyamiko mie khoite e akhiri na go tate man omba parana tsara go tlhangoka ya hin khwena di ano ana kya re santa thia di khwena ate ma te tsakamji se doro tsai go gwati e se khan khiri khiri na me ka te a grupu na akihana much and much khwena se ku kwa go ita se nkhama no dance ga ski khana te ko twe twe gwe ngan khwena omba para ara ko khamo ka ya heng ka te na ki polisa na dote si kwa juru na tasu ane ta khono khau tenta anga osaki nga go zikeuni sa hisana gwe minister a ko ye khara ma te kwe a kra ti se khana mo go khana ane si ja nge si a khau ko kya sna go no khana amika ti ye ka ka buta Feroz Katsalia ukatseska kham ane akrati si khana 600 million rand sai si sere anse to ma khati khana ngrata e kasateko nge twetwe si hisana gwe a Parlament de su komitee polisana tema kohe nvyekiski nyamako darana tego ngwarata dara a nguji nge kukwaha dako mungogo nao polisa na avasi ya watareta nge kare huiti di tuetue isi kumotehe omba prana kwa kuta mwaka ya hinawe nao ina we ogureta etere nge kwe a komitie ki Ian Cameron a katukwano tesika korosane khama kamatehe na utire jao kakoji atakhanu inye tamate gure nge kana kara ngana ya mwata abasete ki ngwarata eiko kia inkara kewu guta tinu okumwa kha sikhiri tare kama aka tukwano kama tunga wa kumusa kwate kwa na tunkwe na kake kuyete si nge kwe kumwa kumka eiko sikhiri ka eiko ta Cameron aka tukwano si nge vye kisiki nyamako daraite kumwe komitie ngo mungoko teko nata ikara homo ki nge mboronga heko kungo kae a muta polisa na polo kwa nika nyama kwata sesa te mboronga a kwedi ngebe kara teko jao kadi a aki drien tunda kange ukwe aktua no gekwa ta siku ayeke loanga la batu kisi oiti derta ga kuri Nigeria kwe a ake ae a se ko wopa kwa nye di no ama guiko ara kwere kwere kuka uo huiti am a nge kwa ungo oka ya kwe kwe a te kun kwa kwe kwe kwa am a si ara kwere kwere ta kukum na ima mutetu di oki South Africa ki direta nge nge ukwe na kwa anu kama kwe Limpopo Gauteng Mpumalanga takono kwa juru na tal suka boda mandate na aka tukwa khano ngtesika khana kuma tinsi an kana kanga kara go nye teko poli a garana tete ta bori sugeri o he mk parte na khana ane a se thame a veska pusu tu kaika oiki se kanga kara khwata ne president de masero ramaphosa khamta maha aki kham ane a sung kara khango pala pala mboronga he eja kungwe ti khoe a si khara tinki mk parte ye ta khono ert he a parte ye ta ko ka kha jama kwa asa ane a ka te si president de ramaphosa ne am twa ka te khoe ise asaka he a khoe tamano a sire akiti a ima kwanta kana aka tha si president ma toko tebe ma kwana ski ima sum kara kha ngwa a kai ka sakyatre no kana aka te si ngin ima kai ka kun ku ka te kwana angabe kara jao ka te ta no kana a ka tga se nngwe tse o kae ka khona wo tebe ga khoma a yo sa se nngwe boronga a kana tekle ja kae ka ra go kunta a re te o bore te khiri khiri ngona bana bore te tsetsego to a vire kamno xka fm ski
1: imega tlatlaba 5 ke kanwa tinike xka fm ngwana ka wa vayonge ka bongon Ministering yinga polisa wi a gamda panganqaba South Africa tropa o tutungulata o qoka ngicigigike ka ngehetichwa yinga kula khanuke qamanqule ngenge gcigang dibihe a uwa yinguliki kansi a tweetwe ca yin Global AKC megaking amakhwe ca chamansike hanan Global yinga hewa march and march megagita kala tu densta ka chamachigwe tweetwe ca Chikwayin kula kano egyang olenga Pulisa ke KwaZulu Natal ke Gautini geta ke kula kang tudak o kamakwen.

ministerin kanguyana kaugita ndaki yike o hunkwasa kamatulopan feres kasalia na kamke on hayata ke bangochika ngasis onar mal yunarandi sige o huntu tongola takika ngetwetwe again parlamente ai police committee khami kha gida ku ke ga u ke chikoma ke ngolenga ngogigi ka khamse police ama turu de kam cha tu tu ka nga chi gi gi chi khwa yeng ke kama ngolenga ka gika nge gya ngolenga e kula khanun kang ku yana ko yanga committee wa ain cameron gita ku ki ya tu da ale khama ku ke khwasa wala u akula ko e ka thoya chawa ya gigi da kuki ya tenene ale chi khogi ngi ga kale ga atu o ngin kimron gi da kuki bikan a gha committee yi ku gi gi ga khamsin o simane gi kamtu na cha gani na gani sin police ge pulukwane kuna a khamsin u ga e chi khwa khme ke koime a i drin 20 chuga ngale khaila batho ga si gi ke wana kwae he derta ka khwa nigeria chi khwa ke ka tsinga nga ka tsoga gya e ke guya o ke tsinga ka ndiya atisa ya ke amagya khano e gya sit africa koi sing hmyeng limpopo khauti ni mpumalanga kwa zuna tali ke kama ta ka engo singyan ko ka i sige kwa i de panga pola chikwa ma ngunu kwa pola hm ei fasin emka parte mega kitenu khanu ke beska bun a ofu kuna ko ek de president sere ramaphosa ngoka tisa phala phala la si chigge ka o ka kane yi atung pangulan emka parte eke u a t e parte mega gham da ke tisa kagang ke ramaphosa a tisa ka sipakala jhile ka i gyang ga ke president de kula chika khang ha ga ke ya chigge o ka ofu kaka ya hi a pangulan ngwa ke la tswa chigge sa ya la pang gulam nasiga e 12 fucking gangge xkfm kum ko tenene dibita sa

0: vani atini giga shigi kwa ngike tshaba ntshale iter shorwa tsago mang a go tomnga yi nga ka nkwa tipulela a i nga ika un ta mazike ge tlhoko nkhama go shiwa tinwa da wa ka nkhunti nwa heke mukugika uka ya tswa tlhoka go dumitshwa o ka ngutshu nkhisi go le khisa tlhongi ge tsing kala a biskirm u ya ngung da wa ani nwa tshi singe wa ka ka jago ma ya mangwe ng ya trema kama wa ka jago mangwe ka kuba ya tata kama u vanda ho ma giga ngung ka kuba tata kala saiwa i ng o kuba draga draga tshi sing kan akwasa da wa ka ngung ku giga ku khawa nga da wa nge ati ke da wa kai so ro ke ka gi fer al ko ku mang dang nga gita ng hei daba ga cha cha cha ku bang ng a ku ba ng ha ba ku ga ng nga ching daba ga ng nga ching da gi ding o chu chin no fu kwa ma chu daba ki gi ya chu ng kang ta ta a tu ng i ne ga ba ng le ku kha kha ku ng daba ng kwa kwa chi ge ng le she khai u ku ba da ng tang ha ku wa ng ta daba ang ng ani ka o ga ti ng wa wa chi tho ku ng kha ma ku u seo kamgi kwa o kang hekwe tam ka agi ka gwa na dawa tang kwa tsikolo phephe ma ke putula malulu ma ka tini kwa kai ka jaku kula ka bitse pa kula ngai ka sa bato kula kai tsisinga tsisinga ka tini kang kwa ng ya dawa kang ng ba ne kala mukuge ka kwa sa so ga wa u dawa kang ng kang tini kwa ka di ng ng ke kai mukuge ka sing tsikim tswa o u kwa kang ngwa de we ng ng for all yim he kwi ngwa gmiga ya boma ya muni ke as atawati ga an he ka gita chota ya muna to ka za ko fa chi un ta ka ti nwa ya sapatu kum he tamazi ya ma ng he ya ng hi kwa ng yi hi ng yi ngwa chi be mge thwa ka kama ko wa anda kama ko ge ga sing mcho ma tu sham ko ge ka ko ka hawa de we ng ke khashont ke chimbu singi yi chwa ng ati singa ba a kakaka a kuriya ga ma ta tsoka ta maga a khoda da ga nga da dan da chunguni ka mukugi ka kwen u re man ngwas atawa ga tini u ka si tswa da ke chunka si tutru ng sa da chunguni ngala ka ka a he ke chunguni ngala he ka ti ga wa tsin ibi ga wen ko enga si ka ka ke wanya tsin ka si wi si si ka ke wanya da sin ka wanya i ti sin da ga ka kuli ga agi ga ga wa he a chu nke a dhasi ni laki a tena a kwa a chungu ni kala ta kula ka hun muku teni ge gong yi ka kre tuts a nga ba ka teni wa tike khote ni kwa u chimba a chwa tsa a ta chwa sa a kong ta mazi ka u waka la ka nkha teni duita kwa ka a hun nke kain tam ong sing chima mha tuisa muku ge ka u wa chimu sengi chwa ng ka muku sing chike mha o he a vindika he aga chukha makhang he ta maji manila em chu a khang ba ka mo sing ki ka manila ehwa mahawa mung ki kha shon he a vindika he ka kan hum ntang dawa da ang khwa ka khrekola ka uwa mung ki kain ki ha u wa akukuma sikim kwa sa awula si nchi musi mag anga wa program ki gang magira sa fita te dura chi gigra sa ki program tini a kala utom ki wula musi nga nki ya chwang
1: eska

Nicholas, low, I am so gay, gangamuke, woolly, will a comtiki, tinny kama, 45 minute, conky radio XKFM. Timusi, will I get a comk, tinny get a witch who ag, and co program. Yagia comk, demi a program came, common, will a missing young catron. Cacrisi, cantin again, who can't wa, mki willing came. Nke tuisa mku kika kwisa u ke anzi kam ge sen kem ko chu agun anwa mhen akangriya chi krisi kem tina a tuisa mku kika kwe u uka hawa mnumun ke khasong a chi chi ngawa mdewe ay ngunu wache ge toda kwe unkama ko siw kem hwai kwa nga kwe chi musin kem I sung he, kawisi si kai him, wang u uwa mnumun hai kike mdewa u uwe ngunu ani uwa hamazi Manila ehe a ani mwa katina twa ka kama ko wa andar van alman ko kwa ani mwa kwa daka kwigala ngala trika a ngwa kidini gya kwa tamaka gya ngumhu aji jatin ngwa ka ke dawa manila ehe anhu a tu ani mwa dawa ngu ani mwa dawa tena ging sing u Versartha toa o, Kamaka, Kakaka kai ho, Satu an maga kreu gumte. Tim, then he gas ua. Even Rebecca he, Ama Satu, Unsi, Ama qua de qua da dang, digamai, she quats inga o hiterka co, Trali. Kavisi qua 100% felaha, Van da chunguni, agachung, ua, teni an malukula, teni nga, contrang mugutini, daba. Katena kahi ovukola kan khangwa ngwa gwa kama o ngwa masisa gi akama even khabe a hiteri ni se kuli chunguni yi a ngai kala we kho se chagu ngai gam ka totena 100% felaga tamanela ehe mchutene a thwisa mkuge ka khwasa ka dewe ngung wa chimusi even khabe ngai kwa ge da wa kwa nguli ka ngai ngaita Untang hua mchu ka gumi chu ang osor hong dawa gihin gya ngkisa toas pandira tsing as ngwang o ka gumi chu. Kawi sisi kiti ni gya uwa diwi ngu chu ngu zawa. Du kwi ngu skola giti am skola teiti ngu ka diwi giga ku dumagu giga nda kukuma ngu kawa skola. Tsimbu si ngu. Kawi ka machi uke kwa machu jit okwa mhiki watu giga ga. Nole kaka, kuya guka tini wadawa ka ngudhuma, ka ngunga ngunga. Tini watike he, akwasa kamo ke dawa kaya khasun titi gani kuna. He a vindika virisi sanga ng. He a tini a ngunga dawa ngunga mkugi ka kugawa. Chimusinki chwa ngunga nghem he ka tini a giha dawa ngunga he haka. A maa mchunga waka dia maa king hau nga waka. Ka tini a ka ngunga ki kahin. Kuya gu kangu duma kangu nga ngungu tini wake ige tura kwe kama kusyo tini wale kwa nga kweke mso nge he dawa tini gya mke tini akwasa u dewe ngungu kawa chike he ngeng he geng he kwa chinga wa ngwe ha kwa chinga wa ngeng aga kaisen taka jala si wa Ngheng aga krisin krisi. Ntena tuisa mku giga kwe vindika kam. Chimba e mahanghe u manila msu chichite kwa. Mamchu akwa mangawa. Chugani kuna. Kehe ngkrisi. Ngafo kisi uwa keegia ukama ngungu. Chibisisike mke ke u mahanghe uwa ngungu. Dawa ngungu ke atata ngungu. Aga giga kwe uwa. Chika atuisa mku giga o. Ka vindika. Kega chiche nga kwa masisa hunga ki do hung. Vindika oka nghe ka uka waka ng. Icha dawa kha diwi diwi ga kliniki. O a diwi nga stola ka se nghe kwa ka chung. Chiche nga chiche nga nga mge a sung u. Manila mso chiche kwa ma mge chwa kwa ma nga mha twisa. Vindika oka krisi. Ta hua mge a chiche nga mdewi nga ng. Ki kha sond. Kim hit aga nuasa unga chuang a tegwe he, gi he u akwa. Wa kakromasi, kam kotini gi ankwa asa. Well, I see,
Bunga, mgeta sing ba di 23 steke juna un, mgeta sing. Chike nga si, tene gekwa akundi sa KRD kuna, mgeta hikala makang, kamchuka wakubungi, gamgula kakwa, skidi madisi gam. Hemkwa akasaga tamangule atali. Mgeta si teke ke, chingwe tene nga si si gira cha wakula blast. Tingte ni nga si gita akundi sa kula ke 12 irin agrani kuna tam sike sun utuwa tam gita ngiti keke cha kwa kundi sa kula ufuka nga si kwa tama akat tama ka kwa kwa atali kachi kwa akali ku platform ten punga ta so si ta tung ya nga si kam gi kwa sa kam toka kwa kwa kwa kwa samchi taka wa ivi kwa ma ke higia akwa ma kalama kakwa kwa mkuchu kwa kwa kwa kubungi gani makola kulaga ngasi blasting kwa ta akundi sam wati singhang watu mukugi kaku ya abunga mwe to mgama gani singkula wa kakoko masi kemkote nige angwa sa ula si nchimu si mgita agumin angawa program ke gang mwa gira sa fitam tadura chigi gira sa kwe program tina akalutom ke ula kimsinga nke ya chwang

Lengoma wa muso ngisi gingamke muli wala komte ke ya ufika wa 13 minute ke konke radio xka fm chimusi ngira simgiti gawa mqo program ya gya komke journal a program ka krisa ka mwa asamthwa ka program ga tsong agita wa anjika nghe magia sinqwa ke mthu aqhinqanwa ngxinxa kanqwa ndimgita ngxike chimu mhi ngita wona ku ehe ngem he nqwenqu a ngxitsa oko kuma ngqinga mgike sinqwa he awu ngkhaka qo ke koko ma ngi dani kunam hega chichi age hu anqhau apani ngwa age hin tutu hqwa faralam hwe he tini kwa awizila likalu hika nkwa abugenji kichike he apringa wa ankhu fursagtige ukwa kachicha ankhwa kapalung ha hawa ke felag kagya kwa mke avindika thong atriam amagen kwa tapalung katta a ohu astand no giga kugenga wa ke likalwa enkwa agang o likalwa enkwa akoli a luzu aitu wizila timbo e kumkwa akhi o ukotse ka angolo ke kwankwa qau a wizila luzu akuba thoka kwe ita tangbai tangu kwa uita mangwa ku soi gin khai e nke ka gisinke atena twisa mukugeka kwe u ka hawa a e hike atapalunu wizila qau ke failaga ngida siti ke mukugiga kwe chusing hi u failaga ding amanila ke chimu siti ti hingi tswang o tsegi thoda kwe nkhama kho o sho ngida ngai nkhisi tapelo ngali shiko ya wole wisi sim ge ku kham o kango fiti ka tsikwa ge ka hwa alikalo a tu stand a ngai ke jala fur ke he agya aguli mukugiga kwe nga tapelo ngu tsike nana kwa agita sang a atho tokhusi magita tutu ta kwa ma nga tsi khawe anhu wa awugenja nghe qau ka magya gawa tokho tokho khusi ka ng khuswe a qawa ng hu o hu ajanila wa tsau kwa tro na kwa hin a khri ali kalu a tsi nga wa ka atho kang hwa ka jala atho khisi ke haitse anga tqo u qwa ka aluzu sima geta tutu ta kwa ma azanela sama ten geta tutu ta kwa ma wati siga tsike he mtene kwa sing hi u fara tsike he o u tsike gya o he even khwe briki alota atho khasi wisisi sigita kwa nga ko en khale mang amage tqo tutu kwa ka ma o qwa ke ka me da mengwa anchi chiba anwe kwa anwe azanilei ka titi a totutu na sing kama wa aspeluma hikwa gwa likalu nka nkhuna hinghalma nga nga wuzila ya eka gwa gamsung zanila gisung tinwe gita to mo futu likalu ngi kwa lita gita to mda mazi ha kha de likola sitama kwa ta kha muku hawa an eke felag ka hawa ka wisi siki dop sin kwa wisi si wati ke tine akwa sa u kama kwe u agi kha dangang o chimba agi kwa tapalu ngi ke chimu si chichi hi ng an hi wala lima apri ngawa ak agi hi ng ka jisa an hi ki a to kas nga kang kwa tutu gika kwa kwa ma to gu ka gina gana tsi kake to khukhusi ka to tutu gita kwa akwama agita ke nga ba tsinwi ke ama lemang asika ang khili ka luta mazi sha o e khukhusi ka ndaka tuba ke ka tutu ka khusi o ka ng apeni nga ba ge a khukhu tsinwi ka de kwa nga li ka lokeng khale ka ka nga ka khu nga ba thofu khabe o kwa khabe lapu qau
kase ke a ful ke tsa kwa ka qotutu fela ga da ma qotutu nqa kwanda ma kwadi mi kwa shi tena ka dhota nqula ka qa o ke khokoma nqang anghi ku agi kwa nqwa ka o jela ka ka nqo shi ke ta u khama fela ga ti gani khona ba ntse ba nghe qa o shin ka ge thota ku kwa khama khoi thokho o fuzani la o vu khwe spelu a qotutu ge ka kwa ta tshi nga tshi la ka hanteni ge ta ko da nqhi shi mge ta thota ka wona ta pelu nqula gadre wange makoti tunxe kwata ufu likalo ngaqeke ya luzu ke tsankan ngami dada makoti tu kwata ju tsagqeke stama kwe ufu magqeke ke stam tsike o lwa khang tachi singa tsitsi kan wa fela ke ti manila tsike him tini tu a sim u qwa timu singe i tswang tsike mkwa akalo utwa timu singwa fer al ka tsike he hin aga nwa singa un hin mole thota kwa akakha ngkhishim gele thota kwa wana okay khoko mang furugo gani khona ka mhaka nqa kungu qeqedi ka mhaka nqa khotshi gani khona ta khoko mang katini ka wa ka qokubu ngasi ita ma ngoli khonkwa u o titi singe akka un ngoli ta maka u khin ha agita singwe he ta mama genwa tsa hin ha o ka khwa ka khota akholi u ta fer al timusi titi hilawa mwekwa atuya kokomang kada kokomang mukuta wa mvugenja mge kwa nka uqa atisha ga titi lawa tapalung lishiko wache perin ngomge thakwe sung ukhama khwe chim chua ha ukwa e ke fela kha ke tapalung vanga mukugi ka twa gi ka tutu ka thwa gi ka taka ke anda kwa tsike he bo kha farleke ta kwa tsike ngonwa go mokuge ka ka o ta agita totutwa kwa ta ga gita o ta a tsitsi a ehwa drewa ke nang ga tene gita kwa ka o ta totutu hi a khisito ba tsala ka gita a vindika a mokuge ka tswa kham a tapelo ngli shikwa o kwa kam geng kwa o ka lika lu nwe kuma a dzanxe ke lika lu nwe kuma a oli ka ka afstan takama ka tama ka giga gya iko khale ha ti tsa a nhe ge a nwa shushumuku a nhe ti ge a thusa muku ge ka o ama a khwa ta a khakha nwa ya oli di ama sing golo ke ha ka ma ge a kan a ti jinga ba ga nkhamani ge ngusing a ntuba iko ngwe tum tum chwa khwe tum tum chwa ga tum chwa khwe ka chimba a nwa nga shushumu ku briki ang de dunga ga dang tama ole ka khunu dunga a gi ko ta khinhu ko ha chi dang eng eng af stand yang tena kwa sa o khama khwe a ke vindika on khale ki mha chi chi ha mugu gi ga question u almeng a gi ta wana dirba gi se til khokwa a hasta kha khali kalu chimba e he ya qang a ge ngo o ge sing taba chingu ka ge ge o a nge tsi ke a lang khuma khale nge tsi a ge ya na kwa kwa a ge chimu sin la ge tswang ta mo go ge ka tswa tsa ka bi sisi ke anda ka se ke mo le ge kwa a ka o kubu go la ka mistake tin ge ta kwa ka ma ge ta kwa o ta pelong la fur ke ama ga gu khali ka le khoko mang he apasela o chimba ama ge nwa atapalung sung u ri u avier aya to stand magita ni khwangkwa he ge anga ba tapalung kang aga to stand magita ni khwangkwa ba ji singa chi sikala tini kang gita khwasa khamu ku u a anghe chi ge a khwa yunga kwa ege a khung ye a ge khung a wa hawa ege felaga wa kakukumasi kamko ge masa awala sing chimbu sing gira ak tamam kwa gira angwa program ki gang mwa gira sa fitam ta dura chi gira sa ko program tina kalu tuam ke ula musinga nke ya chwang

0: tsama tekise go e ka go 12 ire a tsama go X ka FM seke no te u bori he a tsi sarati ya fta kapunda appel ho funa o ke he gana o gana mo te kwano nge gauten se o tse u tla ka khwen a tsareti a gana kwere go te nge zambia se go te him khoma a go am go je te kun ka jambe so khon ki khae no ana am churo he a ke te him president dem cha he ma etka lunga churo su o go te u go a study na go am asieko sieko dukuto ngi a o te go ike lunga go e tsa ntsuni sa ga ntwe go ntwe go a go go kung di mo teto aneka lunga ncema 5 uni geti kurisiki si Africa katin ya cha khwati appeal of na kana wa iska se sikhe a kare kha khwata si kurik amna ki kana khome a khate no ana am ya ku je kunka no state veta parlamente leka te ko ndwe kwa gwe tahasi ko ana shikoro gwe mutetu si khana ya moko chinja go taika de he amiye de si study ki ding o a mboronga ya maki go sika eti kweki go stama go ta ha mutu ka ka khona si go mo di si article nye khen tak ta ha he a he mutetu mi de ve kwa ku mote no a go e ja o ka e veta a ki thi ya karati ko kamata ha politike parte ji no twe kwata ne ke si ke sna kwati he mute twe ngo ngibi ngibi tati he a he khana mu ka to kwa no parliament e ki tin khak am khwen khana tuna dangwe wo tingo kwa komiti e ki sinu ta ko ngqedzi a he tati kwa naske parliament e ki teko polisa na tema ko komiti na eski ya mo khata khana o a ngwarana ngwarata te daraji a nemu mke kwe ko kontro sata ko polisa na a mo sa na o ana a ga si kwa tare ta ngere go iti se ko tseu de protesi a te ta ti a o mpa pra na ga kha mo ka tswano ya ta tin kwen ki go ina we o gore ta ka tere ha khwe a komiti e ke yen Cameron aga to kwano kham por kursan si ha he nau dire jao ka khoji yo ka kha ami te kwano a tsista ma dire khana kha ma te tsama ka te e ko qau dino o tsongwa ga se gere go a kama aga te kwa khano a ke kur kursan ta ma ha kwa na tsun khwena mo ite no te ko tsetsete kha ke tsun khwena go te ko tsongwa a ko ka ta bori su gere o he khoni pa de berge mister a bito municipality de de a non ko jola qual wapi sum karaha peter maris berge si de landro se ki veska po ki site ta mboronga a se e u kara e wo hi a de a kanya ki kawo hita december m kinge hi kuriski no ita ma hisa nei a ki ngo ngui ku a desana hi ngi u kwa kuno sini simba kuri si khono si khuno ya ko kamsika tamagano nce mboronga ka te khwe a a go dio ka e ko a ka te si wo kuri ka te a ja o ka hita ara te ya ha te bore khere khere ngi kha bana bore yen ire kam no nyam khwe go ndamska te tse tse gwe
1: kha kha ba ka firi ke ka wa 12 ke xkf em mwana ka wa vayunge kam bungun appel wofu ke gautini ya wofu tlatla ke sabati sa kang ke tlama Zambia a yinga basin yin kwa kwe ngole ka ke yi o hun ya ngwe ke wa president e ya nga yi ngole wa Edgar Lungo si kwa dibi wa yi ngole hun u statu si kuma yan ya meka ya ngkle wofu kuna si tuta pangula kama kwe ke kang Lungu 5K uni ke kwa glake hangi kongi South Africa ya ke kayan apelo ofu ka ya tsamka gege da ku ge khamsinga ke ngalesin yinga tshukho family yinta giya tsiga e ya tumina kwa da tswa statu Parlamente ka yacemka ngcikita agxinta khuya yima amamasiko yangasitathu ngabasing cigcikika sikuphangula ngabana kake cigcikwaka nkamasiko hofu de article nekhen tahta ke kamasiko agcikhamsinga kya cwapanga ta politika parte hingthuta agxhamsing uyima nechu wang parlamente kaunsi cigcikika kuphangula khamakhu ngabana Parlamente ayi police committee beke ngiyagqata aqhamsing uka e police ke qhamqa kwa tete ka nhwathi gciki tichoye ngiqhamanqule ngingakgcika ngithi yanqule ka ngiqwadibi un aqa ka ya committee wa ayin komeron ke takwe yathuda ale khama kwika e hethi chwa si u a yunga kwa ke kang he tete u again yagcike takuke ya ale yingi ngiyinqwe gqala e ga a onqeni ngom e fasin Burgemeester nga kang yanga Bito municipality wa Nongozola Kolwapi Mekang Otakde Plettenberg by Landrosofa Veskapua Gengwa Tulaka Nhiwa Tinga Oka Kutin Akala Gengwa Kya December Kwa Gbakya Nge Kaun Kaki Giyaka Nsikuke Joy Kamakwe Ya Ng Hi Si Ke Owe Dibe Ke U Si Uwe Tum Tuna Yi Kiti Ngai Me Dibe Ke Tin Da ka e sige khamsing kwa ka yak dge da ku gi ka tang ki ya nga ka nga ka ngwan nga siga e ina ke gang gang ye xkf mtrim ko tena ne dibita sa ngwan

Yamisa musong asig in amke muli. Welcome to 12 week tawa 20 minute tegi kung ki radio XKFM. Mula gita kwam tegi ke. Gita kamam ko kawisi program ya gya kwam ke. Chebunga chusa tungki ngay. Kakrisi ka antine agi a ngokang uwa mke ula singgi chuang ngang chay kamgi ngong asam tuwek a prokhor maga chuang ngang agi ta uwa anji kamgi sing kwa mchua gumi ang ba jun aya fakansi ki gya kwa mke ngang krisi skola mhe gita a gya chun veri hila sumanu a yafiri aya chuang ngang chimusi fakansi a wola mkwa ndike wola kai kam ya maka asanga fakansi ngawa wa skola awa tagita asan tagita o kagisingi gwe makwikula khanu khuwola kagiga o ongaba gnisi gwe magwe gwe wona khanu khuwola kagiga ngawa tamaji chi ngoke mtiniki kwa lu agita wa chimusi fara gachi sagin higa kagin kuma standra kakama kam giwa sin kwa gising na chimusi i kwa ngwatu muku ngwatu vakansi vikwama kai he wachige he achi gige awha kawa kort te dileki aya wola ko he achi gige asin vakansi chwang chachi ga hau hawa kwa anke biesa kham kawa chimba he atini chi de a kukangam kama experience isang kwa agi ang wautwa skills isang. Hige ko ehiti ni extra sindi mehati ni kwa agi ang wa abluso. Kabi sisi wa chika ap ng palapala ka ato na kwa at e. Ke akoko. Chike tini au kama fakansin ang gavi kwa ma advantage tini gi wa skills in ang kong kukang wa u kukang wa. Kwa ang wato mugu gigalungi sa tije ofo kukang uwayam. Kwe agi ang lang termen aya kadangay e agi mo a uwa. Fertrawa, self-fertrawa ehe atini a kukaan e. Wati ka kwa sa agi kadangang. Mgita sang kanjing aga vikuwa ma. Mga agi tawa na kagisingi kwa kwa volunteer aga vikuwa ma. Kehe kakwa kwa tige sa nwidaka muku giga fusi aga giga kwa ma fakansi a fakansi chwa ngin avi kwa matamazi kawa tige he amuni kre ge abesli tige tige magita a o muku giga hawa min ike biesa ka mgita wana ka gising gigi kwa ha volunteer aga gata agita wana ka ngike ha gengwain halama ngin agia o he sindi ma ang hwa kwa abluso ngin kamang nung gita ko sing kawatsi sa gig ya kubongi agita gita ko kama okwa spang di ko wana skolam him iye ko agda ko la vacancy na vikwa ma igita ngwa kakwa ngwa tinti si den kamang nga gita wana ngwa ngwa paki si ngwa apaki dao kang wastulang agaga ofu agita wana igising ko agda tinti si siga ya ngwa ang teler ka ta ge ta su ya wa ti kwa hi ngwa ngwa ang pa ki wa am ki plastic sing fa kan sa ga chong a kwa sa khama khwe an a skola ma chimba a ge a hawa a ge bi sa ga am u ka ge ga nga ga be plan u mchima a ang ba tu ka a e ke tira kwa sa nga wa ke a tloko chong ko a ko ji sing ga ji ji ga hang ka benefit khichi benefit khichi a tini ge ta a wana dira a fa kan si vi kwa ma kagi twa ka kama ku wa amana ke ya vanga chi kagi ta wa muku gi ka kwe ko kanga a self vertrawa ng muku gi ka tige he ang batu kama ka hu wa ka an suki he ge proses kama nga ko nga wa pro ya ko wa proses ga mar nga wa proses ko kuma kamaluluma ka agya o kana kamna kam ka agya o kamaluluma maluluma ka ang khama ka eke ka kulaka a afiti ka ngam kuge ka lungisa ti trois gisen giga de toma ki giga kwa ma e
mala e ang ho akwa manga wa ti chwa gisang alungisa tunakula awa skola matamazi a ngata alungisa wakula ki connexis ma sigite ning kwa ngumai ke ti ke a gege ti chwa duligin en khali ti ga ang ho ful ukwa kha makle ki self trawa e a gya ko ha ka ke thoko ko akwa wa vanga ti ke ka khwasa nga wa kwa tu di chika kagya kwasa a wa chimba ang he asin ki a duha gigi fiti ka nga wa afakan si a yavi kwa ma ang. Kawa chiki tini, duman ang duman o kang atini gita wa waka ki asivi ng chimba agi ngo ang wa utu. Akawa ge uwe mana skola kagi ngo ang wa utu vi kwa ma. Kawa chiki tini a impress kawe a vi kwa ma kawsi ng. Awa skola ma ehe nga nga nge ke manata ngo ang watu vi kwa ma. Sigita senti kiki ti kwang duka kwas ti ti hatin mo nusa tawa skola ya giti ki ngawa kwe te giti ki ngawa kwe ya uke bevun kama kya training a kya e di fakansi vi kwa ma fakansi chwa nga toku loka ngunta kwe awan e besa kwa moku gika ukama gani kiki gani kiki gani ka e a toku a ka experience ita duka agita ko kangatuna. Dear de ti kawati ki agi alungisa ti je skill si Jason lemang mskola o kom skola a ki gya regenar kende kanini ka toka nga computer ki skola kuna atini nga computer nga a nga ka krisi kulite ma o kwa ka nga ha what money kwankwa excel money kwankwa ka ma powerpoint hin sin la money gita ni kwankwa he ko ka khu jin aya e bnga ngai kha khwe modern le vaki technology je kwa ngum u ka nga ke he atwa kha bona computer nga ofi to ka lungisa ke skola khona anaya tamazi le mangwe vi kwa makala ge ge gya agita ga alungisa computer e kasin ka e ti singa nga kulam hin na kwa wot hin Microsoft Excel hin se sim jusin la kula gere dal gu sa ti jete o ti kuin ma kwa ge kwa magni sak vi kwa ma mso ka ti ti kwa ka ti magala gi ta gi ku ang ba u tu o ka ti ma ka gi ta gi a kwa ga ndi a gu mana gu ma o ka ma mana skola ke ge ma gi ta wa ga wa ta ma zi skill sim hel a gi ke lu sa o ka

e amana ehewa teknologi ayawa. Ati nigita sing u mchima ageta uta kwa akhaniti vikoma kati ma akwa angu unawata kati ma kwa akwa khaniti kagika wa. Kawa kansi ya ehe agiha nga ang emuku kika sing gani kati ma panin nga wa agen muse uwa ki akoko nga chwa o vikoma msu wakati ma akwa at skill sa ng agi kilungu sa yang kita kasi wa kuite ma pinang agi ma ata do kita gitunga tigi ha agi be plan ta tuna ta at eke akoko skill sing olang olam ha mha ng yaha twisa amuku giga kwe kwasa kama kwe u halimang ata gi a min akvi kwa maka e hewa ah makotu ngungka ngungku paki plastik isku agamata ngungku paki a ngke plastik isung. Ah makotu ngatu dengwa restoran kang uha waiter kang kamsu kana misa ka ugala ngke skwa bistra ka gigi dehana kang ngugat echi kang hitang kang de u. Tamazi manangawa ehige akamang ah wiko makala. Kakoba tiki esi asin uha kakangwa forever. Ke akho ke ga tsonga ta masika ba ko ya ganwa ge alungisa ko age ganwa he ang ba tu skills je mugu ge kalungisa ko aga ko nga a self trawa ti age ga o he ang mku nexus ka ba ka dan ya atini ge hu a uwa ta masi a sur hu o balance ka ta maga gengia kan halmang mugu ge ga wichu sin he u fara ti sim ka ge chwa standard ba om he ang hiki gumana gumang oga gita mana tam gita ang hiki kaw ka ang mugu giga even ako agi ke mana askola viko mang aga kung wa utu tota gita kukwa at ang kama kwe asikal kama kwe atiki ko ehing ha akwa kwe akwa kwa nga ang utawa nagar ko akwa kwa at sikal ng ki tupi tang ha gita u akwa kwa ka ngay kanga gita kom tiki wala sin chichi hing mkawuzila mana mana ke ehwa aktif agaga mana ke mawuzle kwa a kokoka aga e ngin ohun khadirin da vacancy singa ngi atwang mkaku gen gya planning singa e agya watike mang matum ku gika wakala watike he mangwa be plan ka kokoka aga wa ka kokomasi kam ku gen masa ula sing chimusi ma gumin anom ku program ki dang kita safita ai dura ti dira sa ko program tena kalu tom ki wala msinga nke ya chwang.

tjhelete le ditjonga ka fetsa tjhelete le bakgotsi ma ka kgatisa bakgotsi ma ka o fetsa tjhelete ka kgatisa ditjomi ma ka o fetsa tjhelete bana bana ba ya dikolong jara e tlangi ma

Buchocho, musunegi ngam ke budget ke muli. Ola kom te ke 12:40 minute ke kon ke radio XFM. Bula kita kom ke mtini giri kuchu agmi angawa mko program. Ya kom ke vadisan mudviet a program. Kakisi, kam tini ki mwa ki kon ha okwe ke. Chimusin ki chuang anji kam gya sun kwahe kawa skola afakansi. Sekolah me muku giga kuga a egit kehe mtini angwa tu muku giga kuha chibusi kehe gimana gimana om kakwasa kama ku unga wake akuku agita uam nima advantage ke sekolah vakansi vike firang ke acuang mgita sing ke mgiseng chibusi agita gag wana agen ha angwa tu ka kolam kolam he tiga gengwa o he kulaka ha kokha ya skill si kulaka gang ma nexis tiga ha ngupala pala tuna ka ege kandang o ngupala pala tuna ka experience ya la giga wana kulam diga ma skill si a giga wana kula ka batiki gumana gumana o muku kau giga mana skola ka ngwatu vikwama skills is ngalam, experience is ngalam. Atu sa mga kugi kagigwa ki asiwi. Kuk nga asiwi ang hatun nga wikwama. Mga mga uha, ka nga skola, tang talag talaga ko iskola wa, aw mana skola. Kain ha, mga wikwama ki timusila. Taka tini kagam gyesang, wikwama agang wa utu, tini tawag ko, tama ko, iwin kabe, ama gite ki mana skola. Agita tutul teke, silakan ngawa pendis ngewa ka jelas pendis ngewa bayar khuti ake silakan flying colors tama zivi kwa mang agang ngwa utu ateni dik a sekel fuar muku giga wana avi kwa ma kaang tamu ku giga sun u nchi mam hatu sa muku giga u echi musi chichi hinki chuang kak aka ak eki golo yehe vakansi chuang ak akwang wa utu chika agya o ha hawang eki even khoi tang hawang eki biesach chika agya a o he a matu u a skills of experiencing kolam kolam halam kalme ngam tini kwang ati ka matungki ka ma mana skola matungki magi ulungi san a tamaji ak kwang hi chika gegya hukum aga chuang ngam chik nui ke ehe chika agya agda wang a kuila king ha avindika a ha tolu sang a lamang ka gita wasin di gani kuna ki angin a kisigo sang ang nga wayo masika gito agde o ang watu biyer si muku sing watu ta ng a tamasi de kama ka kala at ka full disappoint kasi bisisi ka hangka ang agita kong ki muku gika o ka balance gengia at kwa kika chwa ng waka watiki si kwangke akong ha giga fitika nga batiga tungke wala wisi siti giga do khawa perfect ka wisi si kwa fitika nga wa ka maluluma na ka maluluma muite ye a batu muku giga o chimu si kichwa ng ak awuzila amma na muku giga wa aktif ka ang eke golo ye ak asin u khalien titi ye ege kwe ge wa gamsin na gamsin even khawe ka kwa ka wa ti maluluma ngui chimba ay agita akaniti a skola vakansi tamazi andi end of the day agite ki lungisa chimba imang nuri kula kagita kwam tege ke kaka angki ka kwam gita dukha ngati ke challenge chi gita gang kama ko a kwa gita chwa ngang mga ke mtuwa kwa ka kama ko uwa mana o ching ege mtuwa kwa ngung ha kwa uha makwa ngatu gwe ngavi kwa makangang hong mahala fo ci mahlum mahlum makal ngo tu gi wana taba tu ka bo tamazi nto sin hi ka ehi go un kama ko shiwa skill sa ehi a go nga a e ke ehi a go ka e ke khoko a go um tan ka sin tan a ga khwa tam to go kwa a ta gi da kom ke fa kan sin nga vi ko ma hun wa utu benefits krisi a tu sam ku gi ka wana ka sin wa ka ke manila ngwa ga e asang tige duma tige ka kukha ka akwa ke a self vertrawa mugu ge ga dingwa ji thon le ka
gya ful gemakliki ke apala pala tuna ka ke mukugira u havi kwa make anshuke tsame ka ge a uha ufuwele ka kha ge a uha kama uha a interview a process aduga gite a self vertrouwen ta ke qotwa a khwa gcekha e anqeti chwa no singa ngi kancaka gya vertrouwala a self vertrouwala ful gemakliki chibi sisi kankang skills ala gite ting matu ta duga gite wana ye wa manawa agin matu ta gite wana chibi sisi kankang atin ngwa u aka ke asibi ngi aku ngwa a experience him ke amana ehe agi ke ngwa utu qequnqa a qualifications ye wa skola wa ka khwasa unqa wa ke ka khrisi tathi singa tithi kanga mqagi ku nqa mqe kwe aga tini ngwa ngi ganga ma ku nexus le hiduma na kuma qotina a khwasa unqa wa ke a khoqo a ka tshwanqa nge singa ke vikwa makawa fakantsin agaga gita ku benefit khisi tega tini ge a khwasa unqa wa qwa a ke he dumana kuma qo ka tetsa a ufuka ngukhama qa ke tikhisi ka tetsa ke qanqa tota a unspan kwa oka mugika mana skola astrisi chuka ekika e tsike magita nu da khata mazika kwa ka qanga a tamugika sing he uke ka fitiga ngwa ka maluluma kalaka aku misela ngwa kamaluluma na kamaluluma kala aku misela nga duma o mukugika kwe tsawa khwekeka kanga gita kwa tsitsi bo wa akukumasi kamkugi ma asa wala sing na chimusi ntene gira kwa anga ko program ki dang mugira safika tadura ci gira sa ku program akalu tom ki ula msinga nke ya chanu

0: ukuthi uyazi ukuthi ngiyakuthanda. Namanje kusese into engakapheli. And even if I did try run away, I'd probably end up right back lay under way. Ishi back room gabumga. Stojana na bomama bitch. And if my suga skomba, aba bangazunaga na nindaba zethu.
1: Kawa he aprogram ke kong a he atoki sa aya, tike he angak akula. Ta atene na sa aya ke SABC Plus Digital Platforms. Kwa lukale wula he atu, atene na kao SABC Plus app o atene na kao SABC Plus website yang hewa www.sabcplus.com. Ta yi ang higit intia mwge kong kwe ka ang kewa SABC ay vilongisa kausang. SABC ay vilongisa nga atwa. Adam wa akungi South Africa. Chikwe wa ngayik osingwi kakano SABC evilungisa angu kamat amki ngayik ang hea kundisa tu den sisin pindak ya. Alekwa, may ewa SABC ea kumasin sa aga wisisike kang angangat eki tike a ukam ngayik agatani aseho ngayke akungi muku ong abunga u ato. Angay wa Adam ta awuzilaka. Galat u at eki ngayik ay kumwa ati. Kayi ekit inja muki kumwi ka angkiwa SABC evilungisa Osin kekanoa IACT OEA Wangai Osin SIBC Ibilungisa Nama Wow.

emona tenisiwe ngxinxeke nehala ke mtsaza mzobile ncina ke ke camtsa ke qhumo ngcumke wola ngqoma xhuma camtsa ke twi camtsa ke twi and 5 ta khamoni de ke chimbo emtsa singi mtsa wola akam kam khamo ke camtsa cimtsa wola khamo mtsa ke 3 ke xala camtsa mtsa bra mtsa wola mtsa sinde ke wola ke tene wa khamtsa ka ke qhumo ngcumke mtsa de ke ucetwa wa firele mtsa samtsa ngumena tanga ke xala cim ma e ke ya firele mtsa sinde ke mtsa de ke ngqoma xhuma xala mtsa tene ya mtsa bola ya khoya ya khamtsa ke titi wa khamtsa ke kitini mtsa samtsa bola khuma na xala ncamtsa wa England sa kana xala ngqoma xala cim ma e qhuma cuke e wola khamtsa ke tiniri ya ngqoma xhuma ko ya khamtsa ke tofile mtsa sinde ke ngqwe tse ka qhaqhaqwa ka wishina ka oda ka wishina mtsa xala tude cuma mtsa sing ka wishise ke e ya cawa mtsa ke bola xala cim cim ya xala ya khamtsa bola wa pit manu satan sudah kam segi bola ke kala akam sa group ya ke kala ku majuge iti dia kam segi tinir nam sa sendiki ku sa tan agam kam ga sam sa bole wa SBC 3 SBC 1 sa sendiki sa tan wana ke super sport sa tan kala kam sa bole ta asing game sa titi agam ta o game sa wana ga wis ya kam segi nguli game sa wana dam ya kam sa singim sa au o ga wis ya na ta au om se ke da kwa ta tum sa titi ga cik kam sa sam sa bole sa sendiki ka nga ke bani si ya sing ya titin ka wa tsike tene ka tlhogo tsi jela khamo go agi ne maqala ta tuma ke ngole tuto o me nga maqha a kwati e fwesi ta a tsama ta sing o ke mse tlhwa nga mse bro ka tsong ka ma e ha dinis ta khae wa mse titi mo mse tene ko a tlhwa ka mse bro ka tsong ke dinis ta khae e drin tona kha em tsa sing ke jun wa mse vegi em tsa tlhwa ga mo tsi mse super ke mse a tsama sing ga mtsa khama mtsa qwe qhofa sikya khama mtsa ke vege team tsa ngongo namtsa pura mtsa tswana ka wisi tsa mtsa khwa a go tsa mtsa khwa tsa mtsa tsangwe ya kala wa ka wisi sikye en khale mongwe o a tsosing o a tswengwe ka mani khwa da marka wa tsike ka nga kha ka e ka wa tsike ta ka ngwa singwe ga e namtsa singe mtsa o ikala mtsa khwa tsa a wa khwi ka e ya gya o khwi ka e e kang a apply of ka e ka nga khuya khamo ka sata ke wisi na nga ndeke ka wa tsike ka nga tswa kha ka tseng ka wa tsike ka nga tswa a tsong o ka sing tsike ta ma ka wa tsike he ka nga na tsong sisi a nga o ka na tsong sisi a thwa a sa khui ke dir nga ndo a nga o dir tsike a sing tlo go di tsa a ma kwa ka a sku na sing go a kona go ka wa khui ke ka nga na a tsantsa ra sata ka wa depresi ya e ka na tsong sisi a nga o ka na tsong sisi a ne tsi khamo khu ya o wa nga ke thoda khamo khu ya ke amanya wa da asing ka wisi kana ta ka thoda khama mchi ma a tsong na sumtsa sara ka wa khui ka e o ka wa thui ka e e ka tsi a tsong thui ka e tsho kha ka tsi o nga ka tsho kha ka tsi ka ke a khonwe ta markata wa tsike ka ngea a ka ka mse sara ke ka wa khui ka e ge a ngum khui ka e ka khu ya khama khu ya tsho ka o he a thoda a ne si khama khu o ka wa khui ke e ge a tsike he pasi o tsiki singi pasi au jela tsiki singi pasi aka o tua ta ma a tsong hi a mane o ha ta au jela ka wisi ano ta ka wa tsika na tsemusi o kana tsi tswa gea tsi ya nna o ka ta ma ka tsinkha ka wa tsi te ni ka ng khwa i tsong ke ka mo ku khang ngwa tsi tsongwe ka mo ku dia ngwa tsi tsongwe ka mo ko ngwa tsi tsongwe o ti sa tsi tsongwe ki khwa sa ki tsi ke ka ng apla au tsi ke ka ng apasi o o se na kala ga mtsa ngwa ta ngwa mtsa program tsa ntla tswa ta sing u ka ke mtsama o ne o ha o sing he ga tshimo na mtsama ne tshukhaya ka ngona ka to sike ka le mondo ra ka wa tsike ka na tsamo se o ka le mongwe a nna ta mara a tsho ngwe a mane ya a tsanga tsike fa mdzuma a kha go nqotsi o mdzuma a tisa tsike o mdzuma a kwa ngwe ka ta mtsa sa ta ke ka tsoa thwika e he ka mtsa sing ke ne o ngana go tse di tshwanwe a a itsa itsa ma tse tshwanwe a ra ka go itsa di tshwanwe go le ya ke bona thwi ka e he ka ntsama tsa ka tsoa go neng te ka ma ka wa khuika e o thwi ka ya ge a tama o a tsoa sing ke ka tama ka wa tsike e ka a ge a tsoa ka ne tsamo se se a nna ne se ka mo nka e ka ne tsamo se se a nna ka wa ka ng de ka ka tota ne ke ge a ka a khuika mo khu a thwa o khamo khu nge o wa thwa khamo khu da nga go le tima ka wa tswe nge mtsi plani mang a o tsho nga o mtsi maniri ma yang ka tsho nga o nka e ka a kwa he a seng he o wa kwa ho fristan o tsa ke ke mtsi ma ka hang jala o mtsi ma ka pasi da ka u se na ka a lo sam tsa ko se na kham tsa go se na kwa nga tsa re ke
chigeka nganqinqo chika anishiqhoka awaqama chamana o awona chama chikona ngin awasimchite ke nikoye uchika naka mutu kangi ke ngokhamwe tsasende khuika naka ka gya tsetonqo ka kaliga singhika van kam tsasara ke ka khuika e qotha ka tsi tamaka wa khuika e ikanga qemka tsi khuika ngiya anunda marka qotha ka tsi ka tswa athi chinqicwe singhika da marka wa tsike ka anqinqa ka tsike ka plada mara tsomi amanya wa da asingqiti amana wa da tsiwisi ke akhama ngamtsareka chotsi yakhanqaka tsika ke kamathwe ke atsaka mathike tsiqonqule khuya qonqule rakaithi o merki etswa ka tsokona nda makawa ka egiya atswa adnishi khamo khamtsa sinde ya nke ke tsike atu probier o tamar atsona tsika na ke ka tosi o atswa da nke ke amoni khu wa ntsige singa pasiga ka tsige singa ka khwa khuma ka khwa jala o ba singa ke kawa ko e khimtsa tening wa awana khuika ewa ti aprobier o ti aprobier mogo jala tama chige a chokronwa ka planet chige a bakhani konwa a tsona ka tosi da chige a singo khunwi a khotwa of a bona dalingwe of a ke bona tshwai tsenxe ko iti tshwai tsa ke khangwe tshwai tsa ke itsa ke mpe da ma tshwana ka wana ya a singa dole ya of a sing tia ya tamar a thota te a tsigana ka o da kang khatsa tsa ke tsongwa wa tsa ding de ke nema ga ne ka mi ta le ndu sa turu ta tsugi tsi u jatru ta tsugi a ke kam tsi tse tsi ma ta ka tsi tsho ta tsige tsi tse ke o tsela tsi tsi de ya ngota ona da mi ta tsigwe ng ka khona ka tsi kam tsi nga ma tsi ka kwe ga nga mi tsi nga ma o da mi ga ma kwa se ka khamo ko tsi ma o na mo ko ngoli ta wa ka e wachika naka kang wa tsaki nngwe ka tsaki o kuika naka o ka tsenngwe ka a du du ti sa tsi nka ya tsenngwe e thota ne se khamo khu ya a ka sing u ka ke amonia wa ngona ka e ke ka to se ntima o ntsi ka tsala ntima o ntsi ka khama

just like a kawakako, a quicker a gang ag a sing he, damako, quick a gang agia toga, quick a gang a titron and no, he can tell me, oh, I can't know ya. At any call, was sing he gets gonna gang kuning no, at crossing he gets gonna gang a multitron. Kawishana gums a saragi. Can she organ a sick a gums and was sing he kakawa. E a tsidwe a tsidwe khama kama wa a tsinwe kwa ke khuya nngwe wa kwa ke sa khuya nngwe he tsidwe a khama clinic eng khamsa sinde ke kawa kona kang ntsha kwa ona ka tusi o kona kang tsidwe a sa ke ke o tsidwe khanga ka gene tsika e o tsanga a ngwa tsho tsika quick a kang ke bla da ka nga si ku tamo kwa ngwe si ku tamo da tsike ke o ya ngo ke kona ke sa ngwe tsike ke wa ngo kona ke sa khuya nngwe ka usi sika e he can kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka tsa de ke tsiga no kang am ho a ke kana tsa musisi o kang a o ta tswa banga ina ga tsinwe ke a tutse o tsinwe a nngwe ke a tutse o tsinwe a nngwe khu ke a tu probier ina ga tsinwe ka go a tswa tswe tsa ne ke ka vano a ke nga tsana ke ne ka lokile tsiga a go min tsanga ka lokile tsiga a probier ko la go a wana ka to si ko la go tsiga a jala a ta tsiga na kang tsa song nngwe u tsena tsa sing nka mtsa ko a o ka mo tsa nngwe tsa mo ne tswa ta go sika na jala ka mo tsa umza samsa musincano yake camse qhumulo ngumke aqhamza de ke higher and higher umza fithe ncane umza sake excavate monarch and see what come again here.

Exka FM 107 nxekene ngane game sami sobithe nxeneke ke camtsa ke quma nqanchumke ke ubani ubayazike yes butle so black diamond camtsa sobithe nxeneke mtsawula ka qhuma qhamuka qhamuka le game 3 camtsa ke 10 minute ke quma nqanchumke mtsawula ka kam kam cha yena singiqala camtsume yawala qhamuka ke ke tsakutitika qhamuka cha ke usena wamsa brown qhamuka usi ya qhamuka ke fefiri mtsa asaka usena qhamuka ke bore go ke qala qhamuka mtsa qala qhamuka qhuma ke qhamuka qhuma sike maqa nami qa ab victor ke qhuma qhamuka ke mtsa titika u tsakora mtsa sake mtsa go kana qhamuka ke qala qhamuka ma mtsa qhuma ke qhuma a wa khwi ka mtsa sende ke kana qhamusi si mtsa tsho go ka lika sinxe ka mtsa tsho go ka a hey o sinxe ke ke ka usena mania umca umtsima kang ka aqhamtsa ngcono umtsima kang ka homtsa ngcono umtsa aqi quicker umtsa ngcono quicker umtsa aqaqtang kuna aqhulincwa quicker umtsa tangkuna agi quicker kama waqhaqatswang kamtsa tsonqo ka sinxikeke tsika makang ngcono quicker makang kuna plan sala ka bisini kala tsara ke quicker depression umtsa sinike tsike ancinca ka ka oda kana tsomusisi ka tsotsike ka khaka tsike tsotsike ka asinxi ka tsotsike ka ngoka kwafrisani kwa uchikwa mwi ngoka akalika wa ngoka singeke kini gandhi ya chika ya ngoka gandhi chika ya okuya ngu gandhi chika hitkawa ya kuita mkwa kwa ngoka mta singeke kwa ee mta ngoka singeke mta ngoka akalika cho o mta ngoka ngoka kama kwa mta ngoka kwa ngati kwa ngoka o ai asa afu chika afu kwa kwa kwa saki ni akwa ya kama kwa mta singeke kwa kwa kwa kwa kwa kwa ikang kana tsamusisi o khalemunwe ya ngwa sinxikara mtsasara ke ka wa kana kwa tsike tsamusi kwa kwa aqala sancanxa ukuma sancanxa ukuma ka akutani tsike afuqo ke ni ukuma ke atsi tsike apasi apanga yebuzi ukuma ke atsi tsike singa pasi ao na matsama ya wa tsatsa tsoro ukuma ke tsatsa tsoro asancanxa ncanxa kana ke ni aqhatusa ina ke tsike ka o a ngunga kana ke ni aqhatusa tsao aqhatusa panga ina ke tsi wan a tung kia ke atsa tseo a ngaiti gine ke e o huti a panga huti ke kang a tung nang tani kali mung ke atsa wa awi naka ting o fa ama nga panga ting o fa ama a sing kini a kai ni a kula tiki a o hata la tam o wasa titi a ki kuk kai ki tiki pasa o kama titi pasa kuk kai tiki pasa a oma a o a panga tung ini ke wala ga tiki a fumi wala nkwa tiki a gine kula tiki ma wa akau a khabare ki a titi ma na waka sing gine mas ka sing tuha a tung kana tiki a nga sing tuha kong kali mui ka nga tiki a kawa tiki a tagi kua gine ma sing lagi kama kami tsao ta titi a ma ke ma panga tiki a ta tiki a na ke ka tiki a iwa skili ki ta ka tiki a nga a fulu ta gine a kwa kwa kwa tiki a nga ka pasi a wa panga a kwa kwa kwa tiki a nga ka pasi ka ka kankang o ka ka kwa nga tiki a tiki a nga ma gine titi anga kama uchicha akon hada ore ni titi ga kam cha uchi titi ga kam mcha wa kwe titi ga kam a chonga ndi ai ngam chiga na pasi ki chachi gwe kham ko ro chachi kham ni chi ko au kham ko chachi la ngwa kai da market titi chi gwe kham chiga na chi gwe au kha fula na chi gwe ara chi gwe a ka hul ge ni ma to twisa chiga ge wan ka wa khui ka e tang ge o ka dam ka e da mark a nna wa ka twi khui ga ndwa na na ko twi ka e a ko chi kha anu o quick ga na tsamusisi asa a quick na tsasende twike ga qwa ga na tsamusisi ga ina kha tsa to probiero kama wa go tsasende mse go mse akwa mona ga na tsamusisi thuya kwa go a to probier go tsi ina kha tsi akwa ga ina kha tsi akwa ga ina kha tsi ara ga go ina kha tsi a khale ya go ta tso thusa tsi ga ne ke ga wa tso thusa ina kha tsana ke ka u jela kona ga mtsa sa re ka nna go quick na ya ka a ga mtsa quick na ga mtsa tsora maka wa ke ya gam ka tsi kawa ka e kana tsamusisi a nna a nga tsimo a tso wa nga tsimo tso tsanga nga mjumo tso wa a tswa nga tsima kuliti ma a pasi a wa a tswa nga ke tsige ka nga a sin ko tsima kuliti ma ka o gomi wa o kuliti ma a ka kusia o a plani e nna a ka tsongo ke ne tsige he mi tso kong tso ma ke e tlhosi ma o ma tsinji ma kula mi ke o tsinji ma kula khale ma wan tsiusi ka no ka nga tsamse de ke kawa ka e hinga na kwa tike tsamsin kwa qalam tsasinde ke khokuma nqin a tsaura a khale nqa wana qhami khai ke tsam a tsa khasi ko khum khai ka wisi kana ka ngang da ke kang na kwa tike he tsamsin kwa kwa ka ka ka gya tsamsin e tsodzela ka gya tsamsin e jela da maka
ekagia a oke ya kuya ngung akongwe amani kwa wa taka usika na kama wan sika na kang kana tumu sisi ke ngung na wa tsara ke ngung wa ka ekang kot ichi ka usisi ke wa ichi ke ngwa he akuya a ichi ke ngwa he akawa ichi ke ngwa he abla a anga amani wa wa tsonga mana wa da au kama tsaka ke chika na ma ke anga wa oka ya ne sita wa ka ika ka asin ka wisi si wa asin tiki ika ka jala a tamara a kinta kaya ndagi ne ka kowa tiki ati jala sa watna kaya ndagi ka kowa tiki ka mpasi auto ma tasini ka nga isita ni wa kwe ofa kale mangu agi kam ahu tiki ne tiki asin kwa kama wa akrika wa asin kwa tali asin kwa titro ito ma wu titro ikana tumu si sita ita kango kre tamara at ya hafulen si ya wa kale mangu anu hinga ne sita ya hafulu gini tigang tiga kwangku ti tanga ka tsokwa ka jala sikula ka kutu sikula o ka to sikula da tige ga sin ko ga an ga mana wa da ka wisi si a a khika ta to ka wisi si a tsokwa da ga tiga ti jala sin da mza sa ka wisi na ga hamsa da game ka wa quick e gya mza e quick e mza tsokwa ngim sa mana wa da ka ka khamam sa mza tsokwa ngim sa mana wa da ka jala mza da mar ka wa quick e ti tsokwa sin da ka wa quick ya nyin wa tsokwa asin ci da markapla ara nga amana amana kangaka o wa fu de gini tsaka ho mo kui ka khosa sikula tsaka ho mo kui ka jala sikula tsaka ho mo kui ka ka khosa tsikha khosa ngami ka u tsikha a ho ngi mi tsikang kula wan kha fulin tsana gya kha fulin tsana ha nga da tsika na ka khane ka fulin tsana ya ka kana tsamu sisi ya ha tsa ge kui kana tsamu sisi ya nga au tsowa tsho kana tsamu sisi ya nga kha ge tsike e he a ful ke ke ka tsawa usigana ga ngiki chike ehe kana tsamu sisi mtsa pasim tso sing awa kwa e aful ke ni awa e ko e aful ke ko ya ng khama wa ng na josi aful ke ni ti khotswa lika a ng awa a lika ga ka ti khwasa to ma aga ng nawa aful ke ki awa ng e akule chike a o tamar awa ng e ti a ng ko kai ta nga am tige an aka probir mo ko jela ko ka wisi sika na o tige kan a tsage nga ne kana tsamu sa nga a tu tsau ko ne a tsine ga tige ka o jela ene ga tige ka wa da ma ne sika ya nga wa o nga ya nga wa a nga mo na khula tsa tsa ke tsi a tsong nga mo ne a a ho tige ta ka kama a mo ne ko singa ka wisi na ta ka jela a wan ka wa plan ya e o tswa ya khikwa ka ke a pa sia go na go ga tsa khikwa ka a pa si a bona sing ka wisi kana hau jala anga kulite ma kae ani awa jala ka tsake ti anga kulite ma mjumo wa ha nga ka kha sa ti ki mjumo au nga wa singa ki ni tsa kang ko la nga mjumo o nga wa nga kho sa ki ti anga wa tu mjumo nga wa nga ko nga ya ki ti ka mpa si au o a tswa go na ka ha ada tswa a o daga na tsamu si si anga wa khui anga anga mtsima pasi a o a tswa mtsima pasi a o tswa mtsima mjumo pasi a wa ke a ne sikwa ka tafulen se gya a kula khosa a titra tsotu singa ge tsho titra tsotu singa ge a a soko kana amsa sa ke ka depresi khuika e he ka nga ge kana tsamu si ka tsake nka ya nna wa ka ka kha ge tsike e he a khwang kwa ka kha ge tsike se a ka kha ge tsike a apply a ka seng khong kwa a nna ho ge ni tsang ka kona nga ta marka tsho tsike he kona nga da tsia sin kwa ka a kona guka da a qama tsatsike ka da tsia qama tsatsike wa tsike ka wa tsike ka nka ka kwa ka wa tsike ka ina ha tsika to probier o nka na o hafula no ha tsike a da hafula ge ni ma tsho tsha tsang ma tsho tsha tsang ke ka kho o mo nga tsika da ka tsho da ge matani hika chikangi kawa ka tswa dagi matani kuli ka chikangi kawa ka tswa pasike ma chok ka chika wan aful ka kini a tswa ngai chika na afa ngai chika na ta mar a tswa ki a nga ka fa tswa ki aful ko ka ka wa chia chi jala wan tsara ka ka quick e he gam ka e quick e tswa kha ka e na mar a nga wa ka ta ngam juma a gam wa nga ho ya ki cham tsara ki juicy aful ka ya ge juicy a kula chike he sa khosa nga wa akula ti tswa to me a hui a akula ya e ya atma ya kong ha ge tiki kan pa sa kula ti tswa ni ya ya khosa nga ge na khatsing wa akona fulka ta ma ka ka wa ka ka kwa a ti tsisi a se ka thama khwe na fu de ge ni kwa ma ge thama o tiki ma ma fu kwa ka ka thota ti ha mi ma ngam ti ma ma wa ka le ma ngam ti ma ka ka le ma ngam ti ma ma ka wa ti mbwai ka u se no ka wa nka e a nna wa o khuika na ka nga nna wa kana kang a kha a taki a tswa

sa ina ga tsi ka ga tswa tseo ka gulu tsa tswa tswa akula tsigisinge ya ka ho ga kwa tsuma akula tsigisinge ya ka ho ga kwa zela wan ka gya ka fula ndwa yang a o ta tsi si si ke a fula kwa ka thota a de ya a ka thota a khuya a ka thota a a wa ka wishina ka msa singtswa ke tsige ka mpa simtsa kana tsamu si si msa nna wa kana tsamu si si msa gya a tsungona ngi e ka hang a o a vindika imtsa ke tsi hi ka egia kana gishin o a fula ke ni tsiga e ka tsewa tisaga a tsona ka tusi tsige ka tsewa fura ka tsi tsong si tsoa khosa tsige a tsewa fura o a tsewa ngoto si tsoa tsake ka wan a kona fulka o tsi a fulko ka ka a tsonde ke ni ka kona ngikwa ka mar ka usi sikana tsamsa de ka tsokona ng ta ka watsi ke kang ka simtsa ka ni si tsamsa tsoka ka pasi msa ka ng ka ke msa thwisa tsena ke ka jalam sa thwisa tsena ke ka o om sa thwisa tsena ke ka tsuma wan ka usi sikana ka msa fu ka msa tsake msa plani ke ka msa plani tsoa tsuke a plani tsi o tsena ng kona ng ka tsuna ta makata gya manir msa sinde ke tsiwisi ka tsia ka titi wa tsige kamsa sa atutwa sang ka ututwa singa usena kamsa ri kana tsige ya ka tsamsing kana tsige ya ka wola kana tsige ya ka titi tsige a singa ke a se ka kotsi kana a se ka kotsi ge sin ge tsama e o ge titi ya e ya tsinkwa ya tsuma tsinkwa ya jala o ge mtsa singa titi a go mo tsatwa mtsa samsa fite ngana ke ke tsamsa a wa goldsk world karon kwezi o mtsa fite ngana tsa ke ladies ama tsamsa ke goldsk kun crazy.

ka FM 107 unxekene gara ke mtsa samtsa bitencane okayigeca mtsa ke uyimanqa mkewa mduduzi ngube ecamtsa ke xala camu uma yawan geke ngimyeke mtsa bitencane mtsa ke mtsa kolaqo mqhamure qhamtsa deke dreqo mtsa deke etne derta kamone deke chimo mtsa deke timaka awka kamqa imtsa tshoqe mtsa ola qhamtsa ke firire mtsa samtsa firire ngi xala camu uma iqhumunge wa khuthali deke khwedam ke xala camu uma yaka kushe mtsa xa xa mtsa sa program a tswang ka usana tsa kgwa ke khang tsa itlwa ke tsa a o tsa planning e ho tsa a tani tutu sing u tsi si sema ka wa ka e e ka nga na tsamo si sem tsa nna wa o ka na tsamo si sem tsa ni si e ka mora tsa tsoi ngai tsa mane wa ta a wana ka khola si tsa mane wa ta a wana ka to si tsa mane wa ta ka khwa ta tsige wa khama tsa o tsige ka khwa ya khwa ka tsege tsa tsiana wa tsa da ke ka wa khuika e ga na tsamo si sem khala mo ngi a ngi ta mara a tso ngai ka ke mtsinga maka kuna nga a tsianga ni si tsa tse te ke a tswa tswadzela khamo ka wa tsike he tswa maka wa tsike he tswa to wa ka wa tsike tswadzela ta anga amania singa ka wisi na wa tswa nga amania wa ka wisi na ta ka wa tsike a khama tswa nga amani kwa singa tsi wisi na ta ka dzela a tswa nga amania o to wa tsa tsike ka fa mana qhe tsike ta ka khama a mtsa sara ke tsike he ka nga nna wa a full de kini a anguli tawa khama khwe a tsonzi mtsima kang a o wan a khafulin si anga o tsi anga a tsi anga kono o tsingi anga a nga amani ya o ra tsika na khama a nga amani o te tsika na ka a tsawa a tsonzi amani o te tsika na a jala a wan a ngusi si ka e ka nga nga o ni si si si a e ya nga o awa ka thuisa ina khatsi ke ka wa a ka thuisa ina khatsi ka tsela a ka thuisa ina khatsi ka ka khonqa wa ta ka usi ana khane ke ka wa khuika e ka nga na tsamo sisi ka nga pla khuika e ka na tsamo sisi a o a thuta ni si khama khuya ta ke ka nga si o ka thusi o tsige ka nga pasi o qoka a tsongwe a mane wa ta ka wa tsela da mar ka nga si tsia a sin qoka wa a tswa a nga mane o ta va tsonxi a mic a re ku mo tsi gisi wa tsonxi tsi gisi ma tsu ma tsi gisi ma jala wan ka wa tsi ge a nna we tani do ha singa ka ki gani singa a singa ka ki kum singa a singa ka ki ngi singa singa ki vigi sin tsu sin a ama da ki tsi singa na ka e ka kwa kwa a tsinji kula ka ka kwa kwa a ka kwa a bi tri sa tsi ka kwa kwa ka tsu jala sa wan ka wa tsi ga no ka ka ngau a da anga amania oha da ka ya kama fa tswa nga mana ora tsi ya kama a nga kuna nga fa plane kuna nga da mar a tswa nghi o fa nghi o ka ke ne tsi ke kang ma ka o khitlo ka o tsi ke ma pa si ma go go ka o tsi ke ka pa si ma ka kwa ho kama tsa go ka da ma ka wisi si ka no a tla ya da ke tsi ga na ke o tsi ya go simkwa go tsi ya go go go ka a pa sa singa nghi o fa pa sa a ama tsa tsa go pa sa ka o tlhamo si ka ke ne mengoli tawa ka usiana o maqhinqhe ka usiana tsike ke khonqo o tsike a tukona tsinga na maqhinqhe a qha o tsike kang a nna o katawa tsike tswa jela o tsike tswa to o tsike tswa pasi o tsike tswa tsuma o tsike tswa a khwasa ka usiana ka ang tike ntsa pasi ntsa sim o ngai ka mane khonqo o ka mane a tsonqa e ntsa tana o tsana o ntsa bro tsa samsa fitengena ke tsesre a tsamtsa stay wa good old days.

0: Wala firi ken oitoke XGFM yang he ang amawase se ken oitoke ang gehanam ken hum omi fresto mangombo. Pulisa komesare si ke KwaZulu-Natal pumelele ma koba ang nda ke pulisa kawo si ge akamsung u ke gani gehun kwang he ikge ke sin hi ige da panga khama khwe ta khande vi ko mo panga khong ging sigi kho u ichi gbe ge mo ko ong panga khama khwe ke tu tu sigi he atu mo ko ong de tin a janan ke der ta ha ki yunin ma ko ba ta hana ka ong ko ngo ke der ban iti kwe ni ichi ge gung glu vu e district ya gbe ge ta ku ke tha kwa e ka ngui chi si ko ji gbe ge a jala khama khwe ka ng police gbe tu khama khwe ka ng mo ko gortam tuteng tia tia yang sige aguli kayu si sing kulat kanu eti te giang oli ngka kola si ke ngu ya si atumu ko ohun tin ake ka mandala ka onge da vizela ngha ya teki kalu kele chikan si te gehe a au awa ching ngka kai si ke ngu le ngka ngke tuteng si gea tin ake ka ngu Sid Afrika ta ta kwe se zonu ti malini ka malika akastaram makoba ta ge ta kuke ka u ta ke derta ha yuni kawa sige a khamsung u kawa viko ma cham kang he thota ati a khama khwe ta gam ka om pring ngaba yi ong sing polisa ni khaisi pring ngaba si ong sing de panga khama khwe ke muko gali kang la to ka ya ong kunde sa ina ba ke viko ma sing ka ka tin ka ke jang tavi como panga kaum idri ke mole mole ya plus le ke municipality ke ngui te ke am ke ngla yang ya wa thoma ina ke ma fu ki wa ke senwa bana ya no se bisi ke limpo po khone ta da of ya gang ta yang he wa mali mandala ka os fiso galanga ta mali ching ka he wa tu na de sin ske o de khokhain e ta ya is ge hna qinna wa ke hula moleme wa moto toka ene wa ke jeri phatla ta kana ji thon e ke wona dinu ke wa tini de sine ke thokha de dinu ke wa 5 de sine ke thon em vi ko mpanga ko yin na cham ke falka ke ngri ki ka e malik ku thokha ke wa der ta khmlin ka malik ke ai tin ya tendre ta manere yang he wa si to ki sin wa ke ku ke khau malika si ke ngwe yi te ke ta statu ngale o ke khau swin e si to ki ka ama a te ki ka ngi dri wi si sens ke hanang la ko e ku a gama si gen yam ta khlok o yin ta kan a ka la gyang ku ke kunu sa ta ni gawa yin le ta si ge ta a khum si bisai ki yam ta ka ka o ke komitin ko ge ka khamsung u bukhrutin musi mai mane an ngande ke kawachi ke heplin nawa parliament de sing u achinji u vetan ya gehun ke chike he malin kang hu hana u veta si ku a hana upam ta veta ya kawachi ke a kham sing u ya chik ge da ko hana kham khya kang ke ngulin a ka malin hu ne u ka si uzala ke mandala ka hu ko he mali kang he si ku a hana ke uzala kawas gya khamsung ke department in tia tia sku ahna wing vi koma pling ngawa yi ong panga the 2007 to 2017 ya kho pling ngawa yen koma twe yen fir desin malyartin aka mali ke ngulung aka mali hun ne o si ong hanam ta parliament de gita khamsung ong committee e khanu yi ong wana sungke ka ngsi ama ka wisi se ka ehis ki chin angawa jang kem chima kang se kham ku panga ke hun ama kang he wa vete ya ng se ka na yim mai mane tani ge da ku ken ya kan nga mo ka te ki ka he mana ng ya ng se ki chit ang wa jan vete ya ng ka sin kwa ge chin ji e ko la sin parliament ding a yi veta ina ke thun ke tang u ku hana u ke o ka bunga ku ngi tuisi se sikin ta veta ya ng april ministeri yang he wa komunikasi chike digital teknologi wa soli malachi ke parlamente ya ke qo tafola nkosi o ngqhamsim ta vetaya m hesikwitsi nna ba tsang ya ngqaisa tu mko o ministry yang he wa plus le regering tsi ke tradisi vi kwa ma wa se hana ya ke qeng vetang plinqa ba ya o ngsinqe ya khwe ke nqwa ka he wa tro ku uzela ka hana u tlang u hena ba ke tsi geng ka qhamsong ka ngoto wa ka ba tsi ga qhamsong ka qani ka he qhanqo dr pa qe qe tsi bise si qe qaba mko o ngka ngqo ngoto wa ka tsem ta data musike ku ke tsi bise si plinqa ba ka tlo ka e ngbunga qhamsong u ke yima ama dito ama wa yena tona ke a hostism ke mke jam ko ngxe tlo si nxa si ke bola a wa 5 ma sam ngum ke kontalim
1: tsam me firi amoha etska fm ke na ko 6 ga minute si ka ra ha ta ha no te firi iri bori e kom sha bori firi iri ko e ti ti ti treso ka tembo no tim bamba ka ti ha ke ke tin tamaham Korokorosh, askis, polis komisaris, kwa jilu natal siki jawok ti pumelele, ma hoba nga ti, khana polisa na, se kutako korona kwa ti, ma anga ojik ankarat khana reta, no anga ojiki khana ti ya polisa na akyaro we, si kutako ngushi te mata, tui tui si te ti he dertak yuni tui tui yitam. Makoba media kaji ngoti derban kweki itukweni o takono im gungu kluvu district ki ya kutako ankarati manga ujik ankara kanare karitam ti ya kuna tuitui kuna tuitui itina nina tuitui iti nina anja tui unga kara kutako nitakaka na kwenya tina oho he e ngui ngui kim no kheri ue ngue musikikwe ti atuitui iti etam regering na ka ti jakuka ji ya ba tim tui tui gun ki khun uji khana temu tim nu khausan ka khosta ma khana kharati south africa ski 600 million size sire an khosi tau ka dem makoba ka ti tak yuni aki khanam ka jaw an takena te ko te jaw gwim khwena one ko te konam polisi na a anga o jikun te ko jiki ti yana kharo ti gwim ti yo shi ko ta ko angi ko jite o tinga o ji khong ka ko jite o tinga o ji an ji am ste ko gwim jaw khwena mole mole plus le ke municipality ti siki jaw kuna khoti aki yabati khuri kara jao jao to khwei am senwa barwana kaika uilimpo po khwei kim sere jao ka tu o sifiso ngkantlang ka kwa sana ko 20 days ne aki waradam no morong kara kai kai ti khwei am mulemi wa totoka takono jerry patla dam kuri tin takon 5 days in askis aki ako tin takon 5 days in sai si acha cha wa kwa sana ko arata jawo to ku wi ka e fal ka ku na si ku ta ko ho tin ya ba tin si ku ta ko kuri na kwa kuri kwa ji kwa twen ngi e ko der ta million aki it tender kwa kwa him statina aki hanu he e kwansana kutiko a e saratam mborunga kwe am di am no mborunga kwe a ai akise kutaku mborunga ra khwai tu mborunga jikim kwarasana bere khatim e borisiu askis a forseter am stande komitee si di am ne seri aneja jawu am Musi mai mani ngate kya sana te parlamen de siki mutetu amu ngutiko anja sinung ngocaka kaitan sere ji ngi anga kui kaito jikim. Ngome mutetu he anhe tino amutetu he mungu ei esi ngung siu sere he rekhiring na anja mungu kutako ngo tuan kara kunka na komboronga jitesha na toji state department de ki ton tuda ku jao jiki ina chaka kam tubere sentence 20 ha ta kono 720 ha akurisa ki 1.214 decent miljard di size di siri am yete kwan sana him national kai he ahe akimungo team komitee na aki verslaghe ya kratin siki no aki do ku sta ma te tim go chem kara do ku te ma te tu si angum jana tin siwe mai mane ama aki kwana ji an ya ku ta ko ya karata do ku na ki a shana te mu te tu angum shantam e bori si khiru hem parliament de kwena aki mu te tu si ngumi ta ti ngi geji ka kai kwe ti siuji am ana she kutaku a karafatin mute tu ngi apro minister a komunikasi tan digital technology dia soli ma klachi parlament deski ya an karatin ta hengi mute tu siwe kung ti aki minister a plus la regering ta kono traditional saka di a ngutaku mute tu ngi ngum tinu aki anja sino jau kai dan kuwa chu ka kai ku ti kai ku ka kwana hem no karo achau ai jikita ma mu mai tinu kai ka ku kwana he anja u jikita ma si ha khiri u hem inan 20 Augustus si ngo siwe ste khiri yegu bori ku e kam fa ifa am xka fm ki ta kono ti ste kom sa hinyam

qala mhla sonke ushisi ke iqala kahu aqhamsa ke umtsa plan ya ego kushi kana aqhamsa ke qoma nqinga yawa kushisi ke pasi kamtsa thoya o khamsin khamsin ke ke mtsa mane o ha ta kushisi ke akhamam tsa mtsa mane o ha ra chishisi ke ajalam tsa kushi kana wa plan ya e a qhi yasin u oplan ya qhi u akhamam tsa tsi yana plan ya qhi u yasin nchi makang o kam chi gi sima kang kwa na khama a ke khale ma ndo u chi gi sima kho da to a ke chi mo na da ka ushi sigan lo qala ke mcha asin o qala ke mcha kwa he a qan wa o kwa ya kang o qa qam sa rim sa pasim sa tu sin u o sa te tu kai u ka ushi sig e he kang jalam cha sin u ka gi ushi sig e kwa he tom sa sim u ka ushi sig e he kwa ya o ma cha mcha ke ka ushi sig e kwa to qam sa ke ka ushi gana sin u ka gi mcha mani cha a khamsinga tsike o tsamane tswa khaya ka wisi ka tsamane tswa tsang a mtsa khankwe ke ta ka ka tsuma mtsa tsamane tswa nga wa khankwe ke ta ka wa tsike ka nga khama mtsa ka wisi ka ndo wa tsike qala ke a sing twa u tsike qala ke a khiqo u tsike qala ke a khamsing twa ka a wa sing hai te ke a ke tsike a ngwa tu a ngo ta wa na ka u tsike a khitu a ngo ta ka ngo ta tsuma fu ka ngo ta to a wan a planu si si a o a planu si si a e ha ngo tu a pa si a ngo tu khosa te sa da ke ke a gwe ke ngo tu khosa a o hun hi ke ke a wana khosa ka wa tsike he kwa he a qu u ka u si si ke he ka na tsema nga ka kwa ta o tsili u go lo sin kai u ngo khwi ke ke a ka na tsema si si a nga ke a gwe ha ngo tu khosa wan ti tswa wana u ti tsanga wana da tsanga te ga tsanga ti tswa ka wa tsike te ni kwa ha betra ka wa tsike kwa ya sa ka kwa ya tsuma ka kwa he a qu a ke tse o mse sa re ke a gwe he a go mi tu a gwe ha ngo tu khosa ke a wana khosa tsika no ka nga o ra tsivi si si ka na kwa ta a jili u ta sing de ke a nna ta a kwa o ba nna ta a sing ri ti ge so wa nna ta a sing ri u ti ge e ka hang ka pa si ga kwa ko o ba nna ta a fu sta u ti ge ne ti ge e ma ke ka wa u ti ge ma ke ra xin u ti ge he ma kwa he a sing ri u a wa ti ge ka mi plan ni kwang ko ti ge ma ge sing ko ti ge ma ko ngai ge ka ma ni o ha ta ko ne ngau ga ma ni o ha ta ko na tam koi ta tsigan lo ka nga ka wa sing ha kona ke a gi he a kone o fa ka a gratis a khosa a tsa sing de ka ka tsumse o ka jala si a wa ka he a sa tsigan lo ka na tsumse si a tsigwe a a nga wa clinic tsa sing de ke a gi a sa ta wa khu ya ngum a mutu tsigwe a nga clinic de tsigwe ti sa o si de khosa ke ngum ke a guma o ka ma ful ke ke a ka wa tson a ful ke ke a wa tlum ga ful ke ke a wa nyi a ngun ke khu ka a ka ma dir tsigan wa he kana ka ngona a ka kona ge a tswa o nga nei kona ge a tswa o nga na ka kona o a o tshile o aplanishing o tsawa o aplanishing kana ka nga khantse o kana ka qonxa ya tekeni tshike ka pa sia o qoka o tshe pa sia o sintoka o ka e pa si a ka kwa o planita ngisi o ka ke ka e ka kona nga o ka e ka khonkoma a mana wa da a sing hi tshike a mana wa da a ka u shisika na khama wa ntshisi ke ka tshe a u tshike ka ka ka toma a ka khangxe a utsena a kwangxe a utsena a ngxawa a utsena a tsaki o ka tsaki plan ya e a ka tsaki to a khamsa na tsivisi ka tsaki plan ya ka to to ha sing he wa a tsigising a to to a fustan o tsigising ke sende ke ka usena ngong ta ke ka ya u khale mo nga nga ta wa u tsika na mse sa ke tsang kwa mse teng khoi tsang wa ke ka ya wa a o mo gut sing ke ne ke tsa a sang klo tsa tsang klo tsivisi ka na he ka a ka ke ne ma ka o a ka guzala ka ke ri garo ka singe ke min e wa ke ne a ke ne min e da ma tsong ni mana wa ta tsigang no khamo ko mi ma ka thisa em tsa sine ke he a ka ne ma ka sing tsigang da pro bi ra ke ke plan ni mani ri ni ma wa tsi tsong ma ma tsi tsong da khwa sam tsa sa de ke em tsa tsig dang a clinic ke tsig a kon ha bi lo mo se ka na hi khwa a kon ha ya nga tsa am tsa ke tsiga na ha khwa sam tsa ya ke khan ham tsa hu ya kon ham tsa de ke ka e ke ka tsok ko tsige ka khwa kwa wa tsiu siga nai o ka kona khu khu tsiu siga nai o ka kona tam khu a wa tsika e ya ngho a u tsika e ka nga pla tsiu si khu sing i tsiu siga nai wa tsik tsike sing da kon ha tsika nai sing da ka ta ke tsike pa siga sing ne ko tsike pa sa bistan ko ka wan a wa sing ne ka te ni tsika ngam ka nga tsile ka ngho tsike sing da ko kon na wa ha tsa ke ke ngi sing a tsa ke mana gi sing tsike pa si a ko ka ga na tsamusi a sing ka wa

Uma ngatse ngeke wa ka uzela ka uzela ri garandwa sa chin khabrekan sena utso ho khong khabrekan sena ka kini ma atso ta asin ina khatsike ta panga ngu panga mi e wa mta sare ibi koma ke atso wa pa ngu koma ngu chige singa na kan kwa ta chunuka ke atso wa ngu kwa ngu a kan kwa ta chunuka na ke tete awa ke atso hea wana chin ngu hea ngu tia ka wa chike a kwa ta chunuka wishi singa no he kana tkami ka kune wa mta sare ke ina khatsike a apurbira o ka tko wa chike a ngu ka ki a kata a swaka a tko wa chike a ngu kula kunda wa o chike a ngu lita wada makawa titian wa a full of titian asinga ke ni akwa tusha chiga na kawa chijela singo kawa chige kang apasi ke kamuku kona na utse apasi ke kamunuka mukuku na tankui wan chiwisi na kang awa aplanya e yang amakrehi kali mona ok chiga na kang tege apasi apasi atani sing chigi sing ke ge a ki thwa ku ang chi a furwa ka ki tsum sang ai tsa furwa ki tsum sang ai atani pasi asing chiga na hau jala atani pasi asing chiga na kang a tsama chi si na kang wa ka em sa ang ka ki ni ka wa titin wa he a akat pasi atani sing ka ki ni a chi ge a thwa khon ko chi ge a thwa ko a khan ya ko a chi a thwa ko a furwa ka ke ka tala to a pasi o khama chiga na ka pasi automatic na ka pasi a u jala chiga no wan yel ke ti thoy ge kana khon ge ya ya wone se tsaya ta chigi sin ko panga ngawa ta ge ka ya panga ngawa chigi sang ni to na ge ge a thisa ge ge a khuma na ge ge a tsawa ge ge a khuwa na ge ge a towa ka wisa no wa ka emsa ai o ke emsa pasim tsa sang ko ge mtsa mane ho khale mo na mtsim manir mam tsa sing no ka wisa na mtsim manir mam tsa khuma ka wisa na ta ka wa chigi kam tsu jala mtsa sa re ge ka wa chigi kang ka mtsa sing ha ka ge kama ka khang ha ka o ka kam tsa sing mtsa ka kham tsa ge tsiona o ka kon kham tsa tsi ta ma ka wa chigi ka nga ge am tsa thau ka wa chigi kam tsa tine ka na tsa mu si si he kam tsa thong na khui ka na ge a ta mar a tswa sing ha ka a tswa ful ka ta ma ka wa chigi ka nga ta ni ka a tsa ang ge khui ka ta na chigi ka a ka ke a ka tsa ka ta na ke tsa ke chi khisi ke ang ngo ya tswa nga ma ne wa ta ka tsawa ngumja sare ke mtse tsopa sim tse tsa tsi ge singa e o khale mong ka ma tsi ge ke khokwa o tsi ge khokwa wa o tsi ge khokwa a gani khona he a fulo ge ne kana tsomo si a tota ne si ke tsa ka ge tsang kana tsomo si a go toma tsi ge ka kana ka nna ke ka tso tsi ge ka nga a fokusi mo go tsona tsi si kana van a tu ko o ka ta ma kana tsomo si ke e a ne si tsi kana o kana tsomo si a go na sing tsi kana ka ko a ge ne ke a tswa hana tsi kana ke tsang kalo sa a ke mo go lutswe se se ka e o tsike ge seng ke o tsike ge ke kwa o tsike tsawa ka nge tsikana motho a tsuluka tse o tsena motho a kanwa tsikana dite go na khonga a tsikana a dite tsolo o tsiwe kana o taka tswa kwa kwa tsike ka nga ne sikwa ka wan kana tsimo se se a futsa tse de ke tetya e o khale ma ka e ma pasima ka o tsuma tsike se ma pasima o jela tsike se na ma ka o sikana ka ma pasima seng ke ke ma mo tswa na kan tsike se nka simi mana o hada tsika na tsuma mo tsona kan tsiki sing ka singi tsiki ma o daga ka tomi wa ke mse tani kwa tong tsaki ka tsong tsuma na tsafiti ngana mse sake jehova a tsam tsaki mkuma ngi awa a free music a tsam tsaki tsafiti ngana ke jehova ke wala gum tsam ka tsam tsa ke ke firi e tsam tsaki ni hindi arta ka monita ke tsimo ka tsam tsum tsa sam tsa ko ke mse kwa tong tsawa ke kana tsumu sisi o khuika na mse singi ka wa tsika na ka mu khu mse o ka wa ka nu dia mse ke mse a tsam tsaki ka khui ka tsam tsaki ka tsam tsaki ngung ke ga khui hem tsang ngam tsamana wa ke yang ang ale ang jala tsam tsa ntse e ke tsigising mo to wa tsam tsaki tsigising mo to ma tsam tsaki tsigising ka e ka pasim tsa o ke ka tsam tsum ne ka usana tsa sing ke wala a tsa tsa tsa ka kham tsing tsa pasi ntse tutu sing u ka usi na tsimbo e hem tsa wa na re garo tsimbo tsa a wana kan si tsi khem tsa tsa to wa ina khawim tsa wa na ina khawim tsa to ma tsa pasim tsa sing ke ne ntseng ho to khosa te tsong nge ne tsiga mo la kam ho tsi tsong tsi ga ngoli tawa ka ko ka khosa mi da ka o tsin tsum o ka o tsi jela sang ke a tisa tsi tsong mi he ya khosa da ga ngeng na ka ka o tsi ge he kang a ke ngeng ka mo khoya tsi ga no kang a o da blok ka mo khoya ko tsi ga no kang a da tsi ge sing ka e ya ngo to tsi ge sing ga tsong tsong tsi ge sing ga a guli ka a tsong o ka le sia tsa to ga wan a to ta fukusi tsigana kang si kang tsawa au tsigana kang sha o khwa tsi tsana kang tso ja lai tsi tsise free music a tsam tsa ke jehova wa mtsa bite ngana tsa ke o mon ngwe wala dum kamera kam tsa ke fire tsom tsa ke fiar ta ke tsala tsom ke
Come on, I'm sorry.

Wala fa fi ke xkif im yang he an am wase se he a hanam king hm wa mi fristo mong gumbum ying he wa ak am tas king hi ta king am sa cha ki ke he kam ke fi sa pulisa ge ku ge tin agan ke gan gun asikwang he wa kriol vultin ge ku asiku ayungang nai me kem pumalanga khunam lok au cha ta sige da ge wonang na wasa ke khau he na ke khefu ta mandala ka ke gen ka makwa ka dan lok au ying ta chi si se ka i ge da ko angum sung ge ka ka lu ke le ying he ya gani ka he ku ayunga nai me ge asim chi ma ge jat ak dan ta chi si ka ge tu ma ku ong ma nai me anga ge ka ka sige a kham sung u kula nai me to hung ka he gani ka sike wanam ta san par ke ke hi gi ahna koi kang ui yang he wa ji pi lo ge tan hi da ki kan da cham khe fu ta ku au zala ta ku an an nei me tan nei me tong hm ka wasi gi a kham sung u ka te ni ge da ku a ga u ka he sing ku i ku a tu mu ku o hm a nei me gi hm lo an da ki ngai min ka ku han khe fu ka ka si ge a kham sung u ka wan hlan ye ngau ki ngai min ka ma to a ge kani ka ng ka si ge a kham sung ku ngai min ka ti ya ti ya ka ngai si ku a gu li kham ku ka ga to bun ma ga e ki ku ang hing ngai min si ku a gi ga yung gam ta ye ka ni ni ka ng pulisa chalu hi u a komisar si wi ngai jeli ke ku zu na tal ya ga ni khu na po me le le ma ko ba ge ta a han ya kang ku i ta ke pulisa ta ga ni ng ka klik te i ge sing lei ko e he pulisa pling na ba ye o hung de pang ka kham ku kaba he tu tu ens ge atu mu ku ong teng a janu ke der ta ge uni a chi dem ma ko ba ta hm hana kong ok in na wa ke der ban khuna eti ku ni a chi ke um gung gung glu wu a des tre ke ni de ge ta ku ke khang ya ku he police ge ge atu thama ke kang mu ku ong gwar ta tu tu ing ya ti ya ti ya si de ge ta ting a janu mu ku gulu ta yu si sing ke kam ngor ing gen chi de ge ngol ng kang he ku la khanu hm ke to ra si ke ngui ya mandala ka ong tene ge ta vizalang hya ta ke chuisi se ka ng he a wa chin ka ka ban wa ke tu tu ya ng si get in a gan ng ke si africa se zun ti malin ka mali ka chit get a ka stra ke chuisi ka ng hus nga ka gul kham ko cha am ma ko ba ta ni get a ku ke kha da ke der ta ke uni ka ba chit de ya ng wa cham yang he wa kha bun cham ta gam ka om bling na ba yi ong sing police ka gring ka ng au si si ong ka wa yi ko he ka ge he a kor ta kham ko mu ko sing to kan la kun sa ena ba ke vi kwa ma hngu ge ka o ka ka chot ka ka ge tang ngam ta vi kwa ma pang ka o hm ai dri ge gani kang he wa mo le mo ai ya plus le ge ma split ti ti ge ngui de ge am ge na yang he a wa thoma ena ba ke ma fu ki wa ke gani kang he wa sen war ban na ai yang lo su ba si ke lem po po khu na ta ka fu ya tang ngam yang he wa mali ku mandala ka o sfi song ka langa ta malichin ka he watun da desin ka malisi ge oda ge khokha yang e ta sa cha ge nge si ge hana ka ngwa ge hola he wa mo le me wa mo to to ka he na ke jeri patla ta jinni ke watin desin da jinni wa 5 desin si ge hana sa sa ong kho sha sen em mandala ka ong na cham falka ge gani ka ng ke ge hui yi ta chi ge ke kham sing u da ge sing hei ke malika he wa dharta kham lin ka malike 18 ya tendere kai si toke gavita ya chan ko ke khawa e kang si kin he yim statu tani toke thisa mo ko o hm twa sawa kai ong tho swing e kang ngi ka ng yi dri wi si ng koi ko a gama adresi hu si ke hya den hi ko ti mai gi yam tan hlok o yi ng ka wa si ge a kham sung u ka ang a kang nang ge ko tem si ge tan ng dawa u yin kin le ya e chitne gi he a su bisang na wi ki yam ta chi yu lo ko ka kang ko e keng halin kang he wa america in wa kiran ke switzerland ya gani khuna tru dang hu an ho to wa ke kawisi si kan si ge a kham sung u gwe chi ge iran e ambassador ke fer yenak ni nasi ke gani ka he wa geneva khuna ahana ko ya kang kwim ali ba raini an da ke vi ko ma pangang kang gulupu ke tam hu a chwa chi ge si tu ge ta at ya khwe mo ku ong sung o se kang he wa kawisi sik a he kanin gin sik twagi ka apanga nawa ke iran ka situmu ku ong ta kanin hm chibisi sik a he a wa iran ya keren ngau hm ka sik khong khang ko e mu ku mutuwa kem ke dam ko hm e korosi ma sik e wala a wa se zuma sam ko hm ke khoi dam ta ka am ge da kan ang nawa jan
ngem yinghe wa borikun ya weekend itoka

0: Bamba X ka if it's a quick quit away tea and no let's lend the day arc at a program in a class and hot and inject by go to hair, say Gunyam Serahua no program, skitty by quago, no te quoma go, nituana, twa, hanyama hi ya, tie that day now and is in jar, tie good cock when I do what that, like good cock with the anum, Yamago Tayago, Maria Pumuru, she said, no, eh, de Sweramago, do quanaki and the twana, twa, hanyamu, tie cota, eh, de Sweraman te comsa. Bamba Maria Pumuru ate swera ma ete kuombe ndeo kwa na kitwana tuwa haka nyame nukai kota.
1: Tuwa haka kwa nukai kakakwa na hee, diha na haka ti early childhood development itati. Nukua haka kwa na ututuka o kwa na hee ahe. Tuwa manu mamutu kweresen. Ate msure sika siya tateti, haka teko kuhunga vetu mitrina. Mara sukoma an aki kase ndati nkhozi khazi ya anakai. Ahi chwa ha chwa aturi eku ntami kukwana.
0: Nga atai titi khozi nga tanga nchwa na koma ato.
1: Chwa na koma ato anika aha na kai tati nsaisa ata kai kwa itu yo ato usure sikasi ya teno. Koma a. Fwene hika ti hika ta kai tati khozi. Ta kai seifer zi a. Ndek edzi a. Tahun sakai a letter dia, twenty ugarak edia, sakai alphabet dia, koma a an akasino wadam si kasikiriveta, nakwane koma a kuhana, ata de karakayat kana a.
0: Tahun kuna ngata koma an kuna sureji kasikako.
1: Tukuna koma a ko. Tuna giri owako. Na giri owako kuna ki khana ziteko ato usurisika anyama titi. Kwane aka si koma ayana kunu si aroko mitri ye. Of mitri ma. Takwano suri e kunsa kia kobe atamsike. Suri e kia kutakwan sa kunzi ateti tun charo kwa. Sa ke heteti amchom asika. Sa sika na ayan sa ukwe sa kai hiteti engo. Akam kukam katango kai hino. Amkwam kita kwe te vengo hin tosure si kata uwa te tete siki.
0: Nuso kai kwe so anisinta naon deo bori aso kunji ki kago.
1: Nu se aninza atnge se minka te hin twana a kaya to uha at kwese. Se minka ten se minke he kunso we. Tere oti so di twa a atakun marayaka. At awa si kita mayaka. Ang nitri di ovo ang kaya de kwe di tukwa na sika guwa kwe mara haji uwe e. Aki uwa kwe ngam kwe atwana ki. Atwana angama te kwa neke ako di akate. Nu yaka di yo angama te twana wo akam twae e. Aka na kase ntati akam twae e. Kwa kuna nguwa kuna nguti. Hawa ya kurina tave nu ngana maham twama. Kom na kute kiari aka. Kunwa hanyam gadi kwa tio tega kara suri akun ha atana kave ye tso suri sika siya ku kamsika ehe kunzi e tiye di kati kwana hakun hakama mago hange suri kuwa hikun hakama mago mata suri kwe enta ehe tiye di kati asai seha
0: ata kwante kwamsa ande hoji a antwana a iji kaya kota. Bamba Margaret Berehu, how anisinza te swere mave na tato na tango so antwana akaya ko na oso we wakure ina okai di ata.
2: Toa di kaya subuho e kiri ho tamano. Ata hana we osan hana saisi kitaya. Hana kwa kai e kwa naeka. Ta om kai ve ye e tau sure ka kuwa kona kwa.
0: Anke sure si ka kwa na kam kai sa kam si ka. Nde o ta ava si ka. Nde o kuji wana uf wana kai an kwa na anu sure si ka kam kai.
2: Aku kuri kwena nukwe si ki takta ka kam he uru ka ho he. Taun ahi ka aya kwa kana na hono hana kwa kai kwa tinsa he. Tsepsi tama tsaka ka a ya nka a tshomsa ka go tete tama tsaina a go ntu a ke sa a se ka kwese na ke are sa kana a go tsaka tama ke o ke wena go e kwa ne tsutswana tseo sa nyu sa ka go be ga mango jivere ke are na go tama a ya tshwara ta go tsaka ke o ke wena go e go
0: ga go ke he go na ya no tsai a tswa tsai sa ya bana ta tsamse ka go to ga mtama ga ma ya go tsai ta
2: ke hem tsem khwe ke hem a kai khobe tswa khwa tswa a tsa kaya tenu tsanta kuri ta khwe tsa khana nde we kiri tsa khwara sen khwe tsa an aya ka khunwa a woko ya tan khana tsa ya no tsinza khana khwe ya khwara go tsa

Sam kumbi te ya chan chan ke tsema go tao ka ja kong tswa te mate anka te si manja bata nwan ngai ngale la te tsema go tao ya ha ya khri khri en khana o chan si o tsaki no tsame ngi tsesi ka se go tao ni ge am tanya ko 15 gum 15 minute tswa jeng ya kara go ha te ki tswe te mo re kwano 5 and 4 tak manete berna khwa ya nqweko tin irikite ka sano tin rete ana kwa te u tsam ka programa ngo nyama ko kae ja ko ta tim ta mahano wi ese ko ta to ham khama khe ko twa khwa ha nqwe nqwe ta to tsam kha kwa nqwe aba mte ya pa te ka a e ya ki ka e kharatan khwe na nqweko e a khana de cha kha kwa te se ko ta o o o ta khata dam aka tse mateta xabe xabe te bob bob bob bob bob dam ya ko teta xabe xabe te am ke mchuchum ka tama kha ho di kwana a to romati to ukgwa go masingandi tsa ntse o sa tse kha ntsa mo sa o se ke tsana ti ta tlo tlo ho etoro he di tama kha no nye ko ta te tsuru ti te ana kha te ding e a te khuri khuri na ho we sa wa di kwana ki kwana ka te ke geje te u hets eric our great a ho je te e tlo wa mata ding a geje tse rena kha no te mo si tse di te u je te ka no berem te ke un tswa di te wo ta je te sinye ko ta tsa ite tshom a buruna tangwe ku nga o jiki ta khono te a ha te u sa go si u mboronga nge go dikhe tsamti a nga ta dikwana ka hambe ni tsesi ka tsami ka o kwana e kuri e nyam no si qedi tsimboronga di wave re ta hambe ko ye nge tin ko si ki nga ya te che kara kuma tin tsem kha kenya ti a kra kha te mboronga o tive te ke en kara kuma ti mara sawe ka na khati kra kha go te ki khomsen ya ti go se ko ta tsana khati ta mahano kwenguru kunya toko mako ta ngla ka te ko si garaka ko ete hi te nyamno garaka ko ete datom yalfo ya verega garaka ko ete ke a si khama kwa te huwa di ai kwa ko spanic e huwa ki ti ya di kharaku a khama kwa ta te te ko anka ta hi no na kwa na ki ngo ke he freida ha tsedika te anja sino chinde a kwa ika khoshi atemo tu qao shi ka gara tsedi gara hi a ka khoe ateka da go tete ai anja a set africa si u heta klo te go tete are go ta set africa te kru kru te kan tsu sa ke nkara hi be da tom yalfo kwa na ka set africa te te kra go ta mi si ya go ata te mi hi ke jango set africa bafna bafna bafana bafana ngo te ya ma go ta ka je kong khota ma khana bafana bafana te mo a nyam khore wo kuri si te tin si ke a ke te se go ta te o ne ya ma khwahi na ma khana a go e khiri na ive gwa na ma kha khara kwe nguji nguna nguji khara kwe gwa na ma kha ti te ko ma rekwana FIFA World Cup 2026 ta me te khara khara kwe gwa na ma kha ti kwe hin ka ya kha nga kona ka te khore go tiwe ga si u tseke ka heno e to ti an ka ta tlo go hem to ana khwa tiefi a tsake hambe no radu tswa ga tsa khaya tsuka nde u kwana hebe radu a tsa khaya tsuka te te di he tsa komsa ai aya ma te tsa te ta tsa re e da maka su su bona kha tsa ta ma tsa nyun ta tsa tsoma seno tsa mo tse kha kyang khwa ta ha kyang khwa ta ha ye ke ngai kara kha mo ba si go kara tsa koma go kweda maka a ji no ho da maka ta tsa nwe ta ai aya ma nwe a sporti kho a te ko ka ya jako ntshwa ra ma kon khwena no ncince sika te koma le kwano tin iri sika tin kha ncince sika khara kwa di spanish ate mo no england no ghana ta ncince sika khara kwa tin no ncince sika ata kha te khweda maka susu bo go kweka te koma le kwano pit nde kuse manu sabengwa 11 ta khono te koma le kwano tania tsikukwa kabe kabe sewete te ekeja ncince sika khonda mka khaita maka susu bo na magwe so nga kwana siki te garo nu hone ten sieva o ta khono niega FM siki na go tetwa go ta tekere go kom na ta i kara Ghana sa England sa o kae kwe go e go kwe ku go ta cha cha cha tsinga ha o ya ya ra go nwa hi engo ha ta no bora am ki te go go ta ha te dia na ta we ya o mie ha o klemo ta bora di twen ata go kwa
cha chegwa ta qoqiyo qemota umiha cumta khoma ciyo tem captain ta ciyo tem ta khoma amta khoma bora nta ga guya gwa hano cha shevere ga tebe am goalkeeper okano kana khwata neti maqhuote aga cha do ta khuyo tem ta sita khoma ata ga teng ga madara mama madara ta timi go khongo khongo mama bora gwe kota kum ki hin ama hako ata ha ko eko kyang tso sa mo e ho tsa mo bora tsa am ta mo am sen ya ho hin ama hako ta ko e kyang tso tsa mo ai bora at on che ha te mo ku mo ku tata te ke ha te linda he che ha gwana m khating e ta ma tswaqwa jara ha te mara tswaqwa sino be ho tata o he ai sa si u ya to eng ko tiko ka e ja ko ntwa talente je ka ro ho te na kwana si ki nge a tsa tf e tswanwenu tf e nng e sika sabc 3 ki bora he nyama ko ta ka e ja te wo kregwe ta khono te ana ho eng te unge tsa ka e ja wo sa kya ten tsa sabcplus.com ki ta makano tsa a ke mo wa go ha na kwana si ka hinya ko ta ko uruti ke hetsam bora wo kure tino mu kwana ka tsa a sa kya te nwe wina ku wina ko wo kure ta ko zinwe ti he ma spane of ma un spane si kwara ko ta ko ka e ke wina na ko te ku ntswa gore karata na kwana ka garo nu hone tin sieva o ta khono ni kha fm siki na ko tu an ko dara ti marcus jetembu ta khono sport ya ka te seta te ma te kweka te koma kwa pit nde ku se sabengwa 11 manu ta khono tania tsikutwa qabe qabe so wete ta teng eska tu an ten aka khao ka ma te ko ana kwa kha sakhari sakharias bebetos mambeto te aga tuang chwate ka tara chwara ko tau ka eja kuongo nga kwa naka hiti yo ti chani kwa kwa ka ito wa chuka toa ti kaya chuka toa ti kaya chuka toa ti kaya chuka ta hino berem ate ye kwe kwa tino ka piro ye kwe ta mieten te anakwa nyama kusa ngobo na tuano herita tuanta kwe nanga aungko nikite kama.

nangaboyisi taqide ngaungge uqoteya qiyamqiyamayi qiyaye tekeja kungxwasa hingeni tamaha te anakhwasi amuritino teqade ncebora ikino te borije wokota dangwe keja kungxwa gobeta ngakona ngacu borisi nki ha ti saa te akate si ngo sonda jika mookotako te u matriki na winter school takte te khosi oka kunta ti a winter school go he tsa ntse o sa belangrike nga kwana ka matriki landina to a to koma go he bori he school wo fo ga bana ga jaraka te si matriki na yo wa ka ga mookotako winter school takte te go ka o e kwa eja kunta ti nako gana o a classen je sie kota o si te classen a garaka kwe tsantseu sa ha he a ka kushi kwe te kunte na kwana ka ti ya ba te a vendor school si o ana si o kam ke hen e skona ke hen e te kutiko eja te kota to kunta gwe a han tin a ha to di tin tin to di 12 12 to di 12 derta ka pou jeji 12:30 to 2:30, 2:30 to 4:30. Manda tsedi o tsakito wota go vesken de g khaletter tete ekonomi ma geografi ma besa het studi ma ta gono tourisme ma no aji te go tak eja to kung khata gweno Friday tsedi ka ti do wate M Jacob ta tete ye froiseta ti do wate nto tsana go tagota ga gono te ana kwa ga yela go ji te more kwa ato woko ana kwa eng go ji ga je ka eja to si te kota te kota te ku ntshwa gwe nga kwa na ka tsare tswa matrike ke ino nya ko anka si vendor school o ka motu kunta metri na anka te akwa na si ke vendor school assassin veta a gara ka ku ji kwe te ya ha akwa na ke si ko ta anka vendor school so ka ina u ncemrho mngqara jiqhamate nje ina siteko abashiyeko tawo kaeja kungusakyate matriki landina ana garakaete yowakaha mungokotako winter school takete khosi oka kungu tatin ahe borisi ha he ti saa he kaeja ti aka ngote chan totoka ha

Kana ko se go te yo kata besa se ko tohro yo kata bora nge ko go ka hambe kara bora tui tem nge ko hambe tui ni kha ka wa khere England ko atika si ka kreka bora si aki ka ngon na ja ma pas yo kha wi yo kha ka ja bora ma kyan kon garden nge ko sa kyara an ko atika ko bora akhura yam bora ki te bora kyare kara tika ma jama sendru kha ka ka ki te bora ko ya kembe fata England ko hambe bora di ko kana kwa ani zabora ko ohota ni kana ko se go te yo hota na da yo go ka ku go bora au kana na zabora se ko akite ne makam kama ka ka England ko ka ka ba do ke bora ka ka ka ko ka ka ka to ba ka ki makam be jang ta manu ke sa no hota bora go he to ma bora te sa no hota go to ma ki te bora is kam be za ta ma ba do ke bora ki ko ma na zang ye ko ko ko ka ta manu an susana makambeza tama na bora ke sana hata go toma unpaid tama na bora ammo hata ma tebe na ve masu ave dan go bora tebe ka ku abora pasi ko hata kana ko kai za kyan khate kai ke bora ma pasi ya amo ka England kum dala na kho kawe ke bora ka ka rais ko na na za tika bora nge kara kho tika ko kon sa ki jawa de ma ki bora ma kha gure yala aha ko te mon gana de se ko ka go twe yo hata hambe brange ko si goka ko james james bora kare kara tsaka pasi aki te bre ka kon sam ka ha kon sa ki kawe ko bora kare kara tsanga na ja si ho ha england ko khabara bora tsaka kare kara ho aki te bre tsaka ko kai ja kya an thwa kawe ki ka kara ho ha gana ko to thu ye se ho zodel ayu ayu bora kare kara tsaka te bre kai si ka ni ho kawe ka ki te bre gana ko England ko go ko nge ta mun sou ka bora ma kya bana ha ka pioro ko ka ka ho ta na ma at ka pioro ko ma ki ka ka ra na ma at bora ha ma ho ta be ta bora ki ka ki na ho ya ka na ka pas ko ka i za ku ko sa minute ngi ta ku ho nge bi ko te mun se ko bora ever ever na ho ha 7 der ta ki minute ha bora na ho ya ka ngi go na ma ka pas ko ta be kai kaya ki makke te ho ho ka un mal na za magdalana ta mun bora se thua sene ya galana ta mun bora se thua ki te number 26 ma gana ko ama gana in england ta se ko kai ko ta fifa world cup 2026 te mun ko an boston stadium ta ki te ka parem ki foxborough ta ki te dropa ka ko se ko bora ai ko ta ka ki kes ka ha england ko di England ko tere na ka ke bora school ko ran tika kare kara pase ko ha kai ke khwara ki te mona kawe ke bora ha anderson anderson ko ya bora tere na kai ja ko khan ko ma na ja jem jem ki kara ko belengam belengam ko na ka ke bora a te khat kare kara pase ya ti ja England ko ma ke ma kai kara ko bora nge ko guyan tsa bun du ko England ko ka piro ko e kara ko bora ko nya ko pas ko sa gana ko bora kai ko ma ki te mona okie kawe te gana ko ma ko ya kham jo ma ma chabundu wa captain ma ke ma chabundu wa abora nga khro ko ya ki temun ko pas ku sa gana ko
ora ke